Mkiseti ya kuisela nkari wa maungu matlaiwa a Francisco Nsimbini. Itatuke kusuka ka ntlanu ni mungwe kuya ntlanu ni muni. Tlayo ya vano waluzeke vutumi udilika ka mgodi wa uru. Iwa unaru kanda wichwa ka Mseshkarush shunzini sha vanduzi a shunza nkulu manika. Armando Kanyeza dimstraduru wa shunza tlamsele shaku. Kuingitiliwe nhlayu ema poisa ndawenlia kuwa kufikiliwa avatsamitiku kavuchili la migudi. Mwaringili wa tiku atamsile shaku kurula ni ungwana tiku ishantikelu ngopushnene kanluvuku wa Msambiki. President wa tiku avulavula tolo kanlengilitani ni shungu akisiku shunzini shazavala kasi kula kusangula lalianzu lantiru ashunza nkulu inyambane. Olodri wachuma arambava mwabinzu valu mtikweni nivahandle kuwa wavavona ashunza nkulu gaza tanindawu ya ntikelo kupula mtiru ya kambana ambana. Carla Loveira vula kuwa upunzila ashunza nkulu gaza ngupu kavurimi ufuyi utsevi migudi ni vuyenzi. Shweka mgangalu watiku mkashitipisu shkulu katavukusi. Marangilu yi avlavula tolo maputu katlingetanu yikulu ya kushusha ansikitelo wa shunza nkulu gaza kashenge shama binzu nintluvuku. Marangili wa shudrana shkulu shavu titisi atatia kuwa kutlanganyitiwa nao watifanelo tansongwani kuwa taululami tihlamula akuyantrini timaka titsukaka tikhumba a vatsongwane. Adeline Mhlanga avula kuva kuni minawu ya ku hambana hambana ya tifanelo ta tsongwane leswi nga tsukaka swikarhata avuhlayi la nawu wa xiyenge lexi. Secretary General wa vandla la Frelimo kusukela nyamuntlha vuxela xifundza nkulu gaza kuva achukumisa matirela ya swigava swa ku hambana hambana swa nhlangano lowu. Lienzo la Shakila Bubakar lika kutiboha ka Frelimo kuyantwiseni ka mintirho ya politika la vululamisi hambi kata mafumela kuva vandla leli li hlamula hi ku hetelela ku xuva ka vatshamitiku ni nhluvuku. Hi xipimo xa masiku manharhu lomu xifundza nkulu gaza Shakila Bubakar atahlengeletana ni swirho swa swigava swa ku hambanahambana swa Frelimo leti u nga ta hlamuseliwaka ni swiboho swi humeke ka nhlengeletano yikulu yi nga ha li ku endliwa dorobeni la Ximoyo. Nyamuntlha tete ku nga hisa ku ya fika 34 grau Celsius ku landzela Chanchai ni 31, Nampula ni Pemba 30, Mnyambani ni Maputu 29, Beira, Kilimani ni Vilankulu 28, Ximoyo 27, Ivugamu, Lishinga, Nyamuntlha nga hisaka kuyafika 25 grau Celsius. Mwingiseti wa kurendzeka avu mahungu hinkarhi lowu xiyenge xa mahungu xi ta tlhela xi va mpfhukeni hi Nomvirash na 10 minutos.

0: Radio Mozambique, emissora provincial que ganza reca, 8 horas na 26 minutos, Algari, Cocanhana, Moia, Katsongo, Mranzomic City, Mfixela, Vunanke, Kulanzela, Ita, Kankari, Wa, Mabulu, Sukela, Lumu, Studio, Varambava, Ina, Lava Seva, Fikeke, Mkele, Mamana, Mekilina, Matus, na Falsina ubisi vata eka nthlangano a papurgi anhloko maka ya nyamuntla vulavula elisima la kuveni munhu aphuza muri swa kuveni ativikela ka mavabyi nange semakuma vulavula xitsongwatsongwani xa gaivi muvangi wa sida kambe vata nyika ayentelelo mailano ni nhloko maka leyi oyoy lishile mana Mekilina Matus lishile
1: alcheni
0: minjani
1: ibona
0: etlangelele
1: ishona
0: mana Falsina Ubisi havusheni
2: lishile nshota na mwana va yingisedi ifikile kola na mutla a radio para kutabula na mwina kani mambo
0: ya mutla a hlokomaka hevulavula kumunhu a endla aphuza muri ya ku tivikela ka xitsongwatsongwani xa HIV kambe nange se makuma mavabyi lawa lechiwaka proflexia pre-exposition hi swona mi ta yi khanyisela ngopfu swinene a nhlokomhaka leyi hi ku sungula proflexia pre-exposition i swini mamana Falsina Ubisi nga nyika nthlamuselo
2: kan mambu hi khuluma hi proflaxia pre-exposition hi khuluma hi mirhi leyi i nga kona mirhi leyi i ngenjiwa ku para ku i ta ku vhikela a mavagu ya xitsongwatsongwani wena u kalaka u nga se makuma para ni loko u tshuka u tlhangana ni munhu loyi a nga na wona ma nga ku tluleli
0: se mirhi ya ku tshamisa ku yini leyo ma hi wehe hi jasa hume ya ku tlhava hi makinina hi swini
2: a mirhi i kona hi makinina i kona ni hi jesawo loko tshuneka mutini wa udahu va ta ku nyika wa yi kuma nhlamuselo ya swona hinkwaswo swa ku u ta we phuzisa ku yini u phuza loko swi te yini hi wena mani u faneliweke hi ku sungula ku phuza a mirhi leyi
0: mamana Mekilina ma nga yingetela
1: hi swona tanihileswi a nga bala ku lego mina a mirhi leyi para leswaku u ta sangula ku yi phuza ku sangula ku lava u tshunela a miti wa vudhawu u mahiwa a xikambelo swa xitsongwatsongwana loko va ku kuma swa ku a wu na xona hi kona u fanelaka ku yini a ku u nyikiwa murhi lowu u phuza
0: u phuziwa njhani
1: a murhi lowu loko va ku nyika u phuza a kan'we hi siku hi nkama wolowo wa wun'we u nga vata ku nyika va ta ku a va made ku va ta ku determinela ku woxa ku u ta phuza hi nkama wa ku i siku ni siku ku lo u phuza hi nkama woloya para u kota ku tivhikela ku u nga kumi xitsongwatsongwana
0: a murhi lowu u yo ya tirha njhani ka muzimba wa munhu
1: bo a murhi podi u nghena ka nyama wena u ku u yamukela ka khwatsi komu simpo di loko wa hali ka masiku ya ku sangula ku phuza podi ku nyika a diarrhea manje hinkwaswo ku lava leswaku u tshunela kwini a mutini wa udhawu u bala leswaku mina na phuza munhu manje u ni mani kumana ni leswi ni leswi se hi laka ku va ku u ni accompagnement ya dokodolo wa wena a ta ku tlhamusela swaku a leswaku tani swi normal hikuva ku wali ka masiku ya ka ku sangula a wu se toloveleka
0: I munhu wa matshamela mune a fanele ku veni a phuza a murhi loyi hikuva i murhi wa ku phuziwa munhu a nge se vabya se munhu a tshika a navela ku mina se ni la ku phuza murhi loyi wa ku veni ni ta tivhikela ku ni nga kumiwi hi xitsongwatsongwani sha agaive na kuna vumuri ophuzi wa siku ni siku i munhu wa matshamela muni swini swi nga vangela ku veni munhu a yendla a treatment lelo mama na falsinobis
2: amuri lo ku sungula u kumiwa hi lweyi anga ni malembe ya henhla kusukela ka dza seji zoitu ku famba uya henhla amuri lo u kumiwa hi lweyi akambiwaku akumeka swaku anga na xona xitsongwatsongwana amuri lo u kumiwa funtsi hi lava ya switwa swaku na a swoswi se swi pfumeleliwile swaku ku ni lava va ti va kumeke pawu la vona hi ku va hamba va tlhangana ni van'wani para va kuma ku yini va kuma a ku xava pawu para vatsongwani kaya hi nga leswi va ngo hi va trabalhador de sexo wa phuza wena makwerhu u tiva ku swaku u tirhela kule ni ta khuluma hi valumuzani va lomundyangwini a tirhela kule ni ta khuluma hi ka miunista a loka famba a nga famba hi ka gaza maxi a nga famba seni mazona ya seni henhla seni ku kumeka swaku wanune wanuna hi ku ni ku ringiwa a ngoma hi ku swi lava maxi ku ni ku ringiwa entawu a tshuka a tlhangana na swo a nga mi tivi munhu loyi a tlhanganaka na leswaku a ma hise ku yini entawu podi a li ka a ni xitsongwatsongwana podi a nga ri na xo entawu kuma a nga swi tivi a fanele ku yini a famba na a ti vhikelelile ku ni vapapayi va hina o valumuzani va hina va tirhaka mugodini na vonavo hi vona va faneleka ku va nghena aka ndzima leyi ya ku teka mimirhi hikusa va siya a tinkosikazi kaya maxiseni ha va na wona manecessidadiji ya vo a ku vilela ka ngati ya vo entawu tenkini ha va ti vhikelelile
1: maxi ni yo hina kaya podi u kumeka swa ku mina a kaya ni mumuzana wa mina mina ni na wona mavagwi ya nya xikan'we phe mina ni na wona mavagwi ya nga na woo loko a famba hi famba hinkwenu hi ya mahatexe kuma swa ku ku khomiwa mina yena a nga khomiwa a fanele ku yini a phuza makini na lawaya hiku a hanya na mina kaya ku mina ni na woo ntawu a xipuxtu ka mavagwi lawaya swa ku a ni facilidad ya ku handle a ma kuma hi ku a tshama na mina kaya ku mina ni lava ku ve yena
0: a ka mhangu a makina lawa ma vhikela a wu mirhi leyi i vhikela hi mpimo muni a ku ve ni xitsongwatsongwana xi nga tluleli ka loyi wa ku ve ni a nga le na xona a leswi hi nga swi vitaka efikasi ya ku va ya matirhelo ya murhi lowu i wunene ku fika kwini
1: percentage
2: a murhi lowu para ku tlulela ka xitsongwatsongwana e 100% soke ama vhikeli mavagu man'wani ya ku tlulelana ka mavagu man'wani ya ku famba masangu so tsena a xitsongwatsongwana xa HIV hi ku heta swaku ku na maite yes ku ni ku lawa podi ma ku tlulela maxina wu phuza makini na lawa hi ku ama vhikeli hinkwaswo leswo mo vhikela ntse a ku xitsongwatsongwana ku xi nga ku tluleli u nga xi kumeli
0: se a mahungu ya mirhi leyi ya treatment leyi la proflexia pre-exposition mi yi fikisa njhani ka vatshamitiko
1: a mahungu lawa ka vatshamitiko hi va fikisa a ndlela yin'we ya koya ku fikisa timhaka leti hi yo lenga ka yo
0: hiloyi lenga ka yo nyamutlha
1: a ndlela yin'wanyani i ku famba hi lowu makomunidad hi dara palestra hi famba lomu xikolweni ya famba lomu xikolweni ka malowa maroni ya wudidurmas hi vaprisori va hi nyika nkama ku hi nghena hi vulavula ni valoni ya famba lomu amintini ya vudawu hi darama na va nge se sangula ku tirha ku sangula hi darama palestra se ni matelevizao ya famba matelevizao ntawu hi to tindlela leti hi ti tirhisaka para leswaku hi fambisa a mahungu lawa
0: mingisiti i karhi hi bula hi vuphuzi laha murhi wa ku vhikela ka xitsongwatsongwana xa HIV murhi lowu munhu wolowo kala a nge se khomiwa ni xitsongwatsongwana lexi a phuzaka ku ve ni xi nga mi tluleli u nga hlengela ka nhlokomhaka leyi u endla swivutiso hambi swileleto ka varhambiwa va hina hi nhlayo ya 87-00-51-33-3 nhlayo u nga yi qingelaka hi yona leswaku va u veka a swivutiso ambi mavonela wena melano ni hlokomali ka le vulavula iku munhu okalange siku mu hisongwatsongwani sha gaive aphuza muri swakuveni xinga mutlulele loko mufamba lomugangeni ambi tinda 21 munyikela a jonzuli inhlamulo muni muyikumaka ka vatsamitiko
2: loko ifamba ihasha ama hungulawa mayamukeliwa mugangeni majikuni leswi switsuka ku swihumelela ku vachava ku tshuneka amuntini wa udawu leswo se swi maheka hi matenderela ya minti ya udawu leyi nga na yona aku khahla awu khinyavezi linga kona lomu emintini ya udawu hi ku munhu loko a famba namuntlha xibedhlele hi xo karhi lexi a nga na xo ya mangala loko a nga tenderiwi khwatsi para mundzuku a tlhelatlhela wa chava hi loko a famba va ta a chava ku a ta vutisa swaku uza u la ku nghena ka ndzima leyi hi mhaka munhu ende u ni vanhu va vanyingi lavo fambaka na vo se a nga lavi ku ti vonekisa leswi va swivona swaku xiposisa a nga lava ku ti xipora ka vanhu swaku yena a hambelana ni vanhu vanyingi o a ti vhikelele ku a tiva swaku loyi a nga na yena kaya muxadi wa yekaya aka ndlela leyi i swinyingi leswi vanhu va swi pimisaka lana ku nghena xitigma ku nghena discrimination entao hi lexi xi mhaku a vanhu va nga tshuneki ngopfungopfu mintini wa udawu ku va kuma a ku pona
0: loko munhu a sungule kusuka ku phuza a mimirhi leyi swa koteka ku a nga tsemelisi kambe enemingiseti ka lukunga hoyohoyo Mingiseti ya mpfukeni hoyohoyo mkumi munga ya nyika nhlamuselo
2: a loko munhu a sungulile a ku nghena ka ndzima leyi loko a nga ha la ku
0: Mingiseti ka lukunga hoyohoyo lexile vito lomusukela wa kona munghena ka nhlokomhaka
3: ankhumini
0: hi swona tatana silo khumaye ya mikuma
3: nkuseni ni ku veka nhlengelo ni ku veka ampfuneteko ka vasawuti
0: hi swona
3: kumbe yakumana
0: ya mikuma minga ya mahlweni
3: ya a lexi ni nga ta mbala ku xona na mato marito la a tlhamuselaku mamani wa sawuti wa ndzawulo ya sawuti kambe lexi ni nga ha kombela xona alo mkhumini lo ani nga nga va vona va Saudi va rhendzelekela famba vamba mapalestra la mahlamutelako loko ka nga tiri ku ntongweni sina dropeni se mkhumini nga kona handle ka doropa ha le kiti ndhawu ta ku yivela nyana makhwati ku doropa lo ya litronela swi famba hi nya pfunweni wa ti ndhawu ti nwonyani ya kona nyana ku suhi kuni manaveni kuni marameni ani nga nga vatwa swa ku va famba famba se xini nga kombela xona a ni kombela ku va famba na swa ku miganga yin'wani va fambafamba maji na henavo a swi lava ku a va hi fikeli va fambafamba lomu lexin'wanyana hi leswi ku ni lava makinina lama hlulaka lawa ne faramasa ni matiko ma xavisiwa ku faramasa ni ngani ku nitwa nhloko va nga ni xavisela makinina lawa se lexi ni na ku palixa ku swa ni ti fihli vito mina pelo khumali va ku va phuza ku makinini akwanta a va na process xibedhlele vo va makumaka vanhu va xaviseriwa makinina lawa soke a ni ande ku heta pawu ni hetela vanhu va wu karhi soke tenke muveni vigilance va ko va hlayisaku makinina wo leya sidala mai makinina na tiva swa ku u ma kuma hi control ya xibedhlele u tlhela u ni proceso u tlhela ku ni nkama va ku susa ngati va kamba maanalyse ya we swa ku u bonga u bonga purika man'wana wa teka na ku va o a rumara a nga phuzi se loko va mu hamba maanalyse lawaya hileswaku pura va vona maprovo ya yena swaku munhu loyi a bonga a nga bonga xadzi xa yena se loko ni banga ku xiyekela makinini a ni phuza ne mapezo a ni peziwe leswaku ni ka xitadium muni no phuzetela makinini a nse ya ku xava a ni kombela kuvevigilanca xaaletemu xidomisiyara kuropisanwa basa se ni kombela ku makaritan'wi lava ku tekaku makinina cincani n'wina va sawuti mu hamba makinina ya ku makaritan'wi ya ku mu veka mfoto ya munhu lweyeko ku ni lava tekaku karitan'wi la munhu wa ku fa kala ka nga ha li kona a nyinya ku pfula process hi vito la yena a teka makinini hi vito la munhu luya leswi swi valaku no va ni profa swo masiku ni swi vona kambe ni kombela rivalelo loko ni palixi timhaka leyi ka swi nga fanela ni mirarinya verde kusukela loko ni ligara a yi viti Ene ane sivula vule, ema sekule, sifepa, nika jankama, tirani kwati wa Saudi, viva Saudi. Sampe, emu sikere vigilanta, bondi ya kontrabasi.
0: Hii kensile selo kumayo kuvini muhlengililika mabulawa. Ini mingisiti mwani amfukini, hoyo hoyo. Lishile vitu nilu msikelo kwa na mgena kani loko maka.
4: Kukula mwa kivi ya nkuwe wadoropo. Kivi ya nkuwe wadoropo.
0: Hivi kusikela drupe ni amkuvino drupe la kanchancha ya mkange na kanchoko maake, shona?
4: Na anna kutiwa lusha kuwa, kalu ya ya kaya maash kambelo, akumuwa na angari na shona shitongo tungonishi. Iti itingela lituwa tatisaka kuwe, ata akumuwa pinana, uti kumbele la kumbi, aingisa kuhivi. Shombiri, ilish, kala wawandiri wa hanyaka. Mwana anga na shona shitongo tungwani. Mwana anga na shona. Loko atirisama kina lawa. Bia kanga na shona. Kwa sindrisa kwa angati waka makarati kei. Nakona ewa ama jela lawa farina kubia madanza. Nuka likara pusama kina lawa. Ile shoshutu shamina. Kanma.
0: Ikinsili tatana kivi kuvini mshukutili kuhlengela uveka shuvutisu sha mwina ka barambiwa vena nukutisemba shaku vata nyikela tlamselo kungalikale. Kudungisiti mwana mfukini hoyo hoyo. Avshin?
5: Nishili tatana maash.
0: Tlengilili mkangena kan loko makana hamsungule kuvula vitu.
5: Ildu utui kwa laka ndiza ashigubu.
0: Yesona
5: yesona kan mambo kambe na mina ana swakutala no la kuveka nyana xivuti singa na xo tani isi kambelo leswi swi hlayiwaka eva Saudi alokali ku mina vani kambela vanga ni kumi na wo mavadzila ni gama ni phuza makinina la aloko ni phuza makinina na gama ni matika hiku rhandza ka mina kumbe ni enjisa kwini.
0: Hey, tlengilili shivutisu shangwina ni tlengelo wangwina. Inukutemba shaku shivutisu mkwashu shita hlamuliwa eva rambiwa vaina. Ungavutisa kanhlayo 27-00-51-33-3. Oyohoyo mingisit lishile. Ashen? Avitu hibula na mani?
6: Banyantu umu. Anda kumutisa kuhufu. Nito lomukamati vizuru. Wani walula wangana angana afulu kusiri kala apisa makinina. Sa enda kusiri ya michininga kumi ya mwuzia. Anga atuleti mwabangu mwanyani. Anga tsana. Ambi mwana omare kahe. Nungwa sana utafuko leo inti isu iswa sunene ki mpera suwe ki nguzi luku atangarani mungu wako anganao kusa ili nkama kusa maki nina lao kani mambu
0: hii kensile shutisu shungu ina kwa itora shina 45 minutu shiata mkela mkisiti kalkunga. Oyo, oyo.
4: Halo.
0: Halo, ya mkuma vitu, mweka nchengelu wa mwini.
4: Halo, ya mkuma vitu, mweka nchengelu wa mwini. Anda kutiyo sako kama amirili. Kutu kulaka shangana ni mwunu. Kumbi, uipuza tani itata mwitu. Yehu tungu njawa ya tani maki nina lama wanyani ki. Kanmamu.
0: Nkumu, Shikumili shivutisu sha mwina. Kwa itura shina 46 minutu. Kuni mkisiti, oyo oyo.
7: Au
0: Lesile mba ngena ka nhlokomaka na msungule vito.
7: Nene mina papa yiswani yani manavi juni. Ndzi kombela ku tiva leswaku loko u phuza mimirhi leyi ka kunene wa sesara ke kumbe wo phuza u za wu fanile hi xivutiso xa principal lexi ni vutisaka xona leswaku a varhangeli va wu dhawu va nga kota ku veni va hiuni ya kwetu
0: hinkomo xi vekisiwile xivutiso xa n'wina ku va xi ta kuma a nhlamulo ku nga le khale. Ya mkela mwingisiti wa kugamesa hoyo mwingisiti ya mfukeni hoyo
8: lishile manu simbeni
0: lishile mkangenda kan shoko maka
8: madara nere malingani kumpela shoko ngena maka mani eni pula shoko la bila mina shafoni la mina lishi nama nitra barata un shoko nyana so
0: shoko maka nyamunte vula vula hekuveni munhu wo kala a nga vabyi a phuza a murhi ku ni mirhi yi nyikeriwaka hi ta vudyahi ku ve ni a phuza leswaku ve ni a nga tluleliwi hi xitsongwatsongwani xa HIV muvangi wa SIDS nhlokomhaka ya nyamuntlha leyo
8: wu kona murhi lowu va nyikaka lava okay primer lugar no losa avarambiwa wa Radio Mtambeki na Covidado ni bonga kuva swikotile kuta ata tipatana hina hina xitshungu a nyika mpfuletelo
0: vambirhi
8: vambirhi khani mamsinene pre a kuma a hi kuma mpfuletelo hina xitshungu na bongo mamsinene agora mina a na lava ku kombela ka xitshungu hi vhiki ku va ka xivutisi. Ya, da ma forma resumida, ma yivani rivalela hi ntamu. O wa lexi va balaku a ndzawulo ya ta wu dhaku ma ha xolexo ku vona hi vona va mekani ku va hina hi vona va nga famba va ya pfundha a wu tlhaza ku hanyisa a vanhu portan loko va ku phuza matinina lawa phuza matinina loko va ku tlhava jasan'wi leni ma ha xolexo va swi tiva vona a vuhanyo leli u fanaka ku li kuma loko u kumperila porke ni mhaka leyi ya ku kati ku ta project lomu xidengela ku phakela makinina ya parama ya kontra malati gama ku humelela mun'wanyani a kaneta xitshungu a xi phuzaka makinina hi gama hi biwa hi malari hinkwenu i murhi lowo ivi project lavalungu pagosi muntu dinero i u propro povu no konsumiwi a vanhu va tekile va gama va nga phuzi iswi xi ta erado wola ya sida lava hi famba hi ya kambiwa sungula ku nyikela mara ka tin'anga hi biwa swifuta hi fembiwa hi tlhaveliwa a sida le kuga na ultima fase para kuma xibedhlela para wu fa se u famba xibedhlela swaku u ni seri positive u gama u tlhela u nga ni u tumbela ku vala ku ku dlaya ndyangu keri byeri ke a hi mahini leswi a ndzawulo ya wu dhawu yi hi gwelaku swona chalisima eku helwela a vutomila hina una mina simbeni
0: hi tlangelile tatana mbanzi a hi hlongole nkama hi swona hi swi kumile a swivutiso swa vengiseti hi ni ku tshemba swa ku ve ni ni vo varhambiwa va hina va swi vekisile ku ve ni va ta nyika a ntlhamuselo mamana Falsina Vubisi mshukumile swivutiso hi ni nhlamuselo mungana yona ka vayingiseti
2: na khensile ku khensa lokukulu ka nhlengelo ya n'wina vayingiseti khensani swivutiso swa n'wina xivutiso xa mun'we xi ve xivutiso xa vanhu vo tala entawu hi ta mhlamusela a telana hi kotaku kona lana a na khuluma hi ku loko munhu a sungulile ku phuza a mirhi leyi swa koteka ku a nga tsemerisa ke swa koteka a makina lawa ma hambanile ni lawa ya lwe ya phuzaku na se ya ni xitsongwatsongwana hi ku loko a sungula i para u tomela yena hinkwayo maji lawa loko u lava ku sungula wo tshuneka mutini wa wu dhawu u vulo ku mina na swi lava ku sungula a ndlela leyi para ku kambiwa xikambelo lexiya u kumeka swa ka wona xona se va ku pfulela proseso swi ni proseso u landzelela hinkwaswo leswiya u sungula ku teka mirhi loko se u la ku nyimana swona ku laveka ku tlhala u tshuneka emuntini wa udawo u vagwela ku swoswi ni la ku nyima vata ku nyimisa loko ta tlhaola ku sungula uta famba va tlhava twa lizara a processo vata tlhava sungulisa ku kamba puri ka vata nga ta swa ku ka nkarhi lowu nga tshama u nga buzi a u lika swa ku yini
0: Isona.
1: Ya mahlweni ku hlamula swivutiso kuni lexi nga vitisiwa hi papa Tshivi. Angete akumeka kola si dadi dishayishayi na hala u tiwa swa ku a. Loko se u fambi uya uya mahaxi kambelo, u kumeka swa ku u negative. Para u ta kota ku phuza makini na lawa swi mahisa ku yini, ho ti kombelela kumbe vo ku nyiki ho vo teka loko va ku nyika. Lexi ni ta balaka xona mina hi lexi loko wa ha fika mutini wa udawu u famba para ku maha xikambelo na u nge se maha xikombelo ku sangula ku ni leswi va swi vitaku apalestra laku kwa ku va sensibilizara va ta rhanga hi ku khuluma na
0: wena
1: mabulu va rhanga hi ku bula na wena va ku gwela swa ku loko hi kuma ha testa hi kuma swa ku xitsongwatsongwana kuma ha testa u dara positive a ndlela u fanele u yi landza hi leyi hi leyi hi leyi loko li negative futhi va bula na wena swa ku ndlela leyi u fanele u yi landza hi leyi entao a loko se va kuma hi loko kuma swa ku u negative papa no webisizo a wu nga tama hi ku tikombelela se va swi tiva vona swa ku leswi u nga negative va fanele va ku yini va ku fambisa ka ndlela leyi u tlhela a vurisa swin'wanyana swa ku na ha tshama ni nkosikazi wa yena kwala ka yena a nga na wona mavabyi lawa ya a swi nge dari ku a landza ndlela leyi ya ku dloka a preservative a xitlhangu hina hi tiva leswaku hi ndlela ya hina loko hi famba hi vulavula hi fanele hi vulavula hi prep hikuva i swilo leswi nga kona na swi nyikeriwaka maji futhi ya tsatsiya leswaku a meti dulala la mazi important la lisima la kona la ku fanele ku divikela a mavagwe i preservativo i xitlhangu
2: kan mambo ni ta khuluma ngopfungopfu hi xi hi nhlayo lowu u nga vuliwa hi papayi wa ku kumeka xongwene papayi khumayo loko ni nga phazami
0: selo
2: khumayo loko a khulume hi timhaka ta ku se ni ya amugangeni ka vona a va hi voni para ku famba hi haxa mahungu lawa podi li kona kun'wana maxiseni a va nganga hi vona podi va nga hembi burikiti nga veti li kona tindhawu ta ku a yi fiki majile ya xiveziku ili kule majile swa nga vula papayi hi ta tshuneka khani mambo ni ku vula ku a ku xavisa mirhi ya xibedhlele i krimi a loko swi humela swa ku nga ku leswi papa u nga chavi ku a wu la ku hetisa pawula munhu famba u ya tlhamusela para ku u ta huluxa tiko hi ku a mirhi liya loko yena a teka na a nga li para phuza a ya veka o a ya xavisela man'wana enkwantu lava nga maho va te i mahala egraduate i krimi entawu loko u chava ku ya swi vula na u chava ku a wu la ku tivula wa koho famba kumbe hambe hikola a radio u ta vula u nga tivuli vito la ho vula ku ka ndhawu ya ku i ku ni munhu wa ku i a maha ku swa ku karhi swa ku a swi tsakisi tiko a swi kulisi tiko entawu a ta yeliwa na a nga vulanga swa ku imani lweyi a nga famba a ya mu vulela majina hi lwela ku yini hi kulisa tiko la hini ku leswa swi kulisi tiko swa hohlota
0: mamane Mikelina Matus
1: xa papayi Nyantumbu na hala ku tiva leswaku haka kunene leswi a swi twaku ka mathelevhizawu na swivaliwa swa ku loko u hanya ni munhu wa ku phuza makinina a swi landzelela epusive a nga twala n'wana na a nga li na wona mavagula wa ya
0: a vutisa swa ku i ntiyiso swa ku xitsongwatsongwana xa nyamalala ke xi nga khomiwi hi michini ke
2: a loko munhu a phuza mirhi ya xitsongwatsongwana la se hi khulume hi lweyi a nga na xona xitsongwatsongwana a phuzeke mirhi ya ku para ku xi nga kuli xi ya mahlweni a tekaku mirhi ya ku para a xi tsindziveta xi tshama xi etlelile muhanyitiko ni vula leswi a mirhi liya a yi dlayi xitsongwatsongwana a xitsongwatsongwana xo etlela entao eka loko se u phuza u fikala loko va ku kamba porque kuni mayinzami la u vula ku kona swa ku ku ni tingatetu swa ku para ku kambela swa ku xitshame njani no kuma swa ku vale ha va ha xikumi ava xikumi ku xietlelile a xiyofa lana va khulume ku vali indetetave swivula swa ku wa kumprira tinku continuara hiku loko tshika xitopfuka a xifanga xitapfuka ifunsi uta chuchela vanwani iloko ulika ndlela le ya kuteka miri loko ilindetetave a umutlulela a chance la ku utluleta mwanani ilitsongo ungwa mutluleta munhu maji a chance ilitsongo la ku umutluleta entao anta ku tsatsia makweru ku swa fanela ku u tiyelela ka xithlangu lana a vuleke kona mu a makweru wa mina ku a xithlangu hi xona xi nga ni lisima para ku tlula hinkwaswo swifikelelo
0: a yi ngeta vutisa swaku munhu lweyi loko se swi nga khomiwi xitsongwatsongwana lexi a nga veaveleka n'wana wa ku ve ni a nga li na xona ke
2: ina wa veleka ileswo funsi i swilo swa ku saseka ngopfu wa veleka n'wana a huma a nga li na xona xitsongwatsongwana maxitenki u khuluma ni dokodela dokodela yena a ta ugwala ku swaku swoswi u ka xiyimo xihi de acordo ka ngati liya u susa kwa ta ugwa swa ka xiyimo xa wexo swi hile xa ku i a swi pfumeleleki ku u kuma khwiri na u nga se fika la ka ku xitsongwatsongwana xi nga ha khomiwi tenki u za u fika le ka xitsongwatsongwana xi nga ha kumeki va ku indetetave para se u kota ku kuma khwiri n'wana a ta kota ku huma a basile i loko u li kumile khwiri tenki u kontinuara u phuza u fika ka ku veleka u phuza wena loko u ze u sungula ku phuza makina lawa i para wutomi la wena hinkwalo para ku u nga tluleti van'wana na wona vukuma wutomi la ku u hanya va mahlweni u timahela xin'wana ni xin'wana lexi xa u xi navelaka vuton'wini bya wena
0: Mwana falsina maritu ya ugemesa. 30 segundi nse.
2: Nova ni kukensa, akuve ite, ikume, akuvita niwa itashangana lana radu msambiki, ibulana wena, muingiseti. Ni kubonga shinene, inavela kuitavu ya sikulu mwani, itavu ya lani maungu, mwani ya kutakisa ya kufana ni uola.
0: Mikili na matusi.
1: Mina, nova ni kukensa, akuvita niwa, kola radu msambiki. Ida ida vula vula amongo ya kufana ni lawa ya lisima ngopfu ya kuyaka nova ni kukhayisa ndlani bali leswaku hayi gami hinya
9: muthla indlela yinwe ya hina leya ku fambisa amahungu bra vanhu hinkwavo lava va hingisaka kan mambo

Mngisithi ekwisela nkarhi wa mahungu mahlayi wa Francisco Simbini i tlhatuke kusuka ka 5:1 ku ya 5:4 nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi i ku dilika ka mugodi wa Huru i vaunharhu ka ndhawu i chiwaka se xikarhi exifundzeni xa Vanduza exifundzankulu Manica. Armando Canyes, administrador wa xifundza, a tlhamisele leswaku ku engeteliwe nhlayo ya maphoyisa ndhawini liya ku va ku vhikeliwa vatshamitiko ka vuceli la migodi. Murhangeri wa tiko a tlhamisele leswaku kurhula ni vun'wana tiko i swa ntikelo ngopfu swinene ka nhluvuko wa Mozambique. President Daniel Chap a vulavula tolo ka nhlengeletano ni xitshungu a kisiku xifundzeni xa Zavala ka siku lo sangula la liyenzu la ntirho a xifundzankulu Inyambani. Olobye wa Chuma a rhamba van'wamabindzu va lomu tikweni ni vahandle ku va va vona xifundzankulu Gazata ni ndhawu ya ntikelo ku pfula mitirho ya ku hambanahambana. Carla Loveira a vula ku va u pfunzile xifundzankulu Gaza ngopfu ka vurimi, vufuyi, vutshevi, mugodi ni vuyenzi swi veka muganga lowu wa tiko ka xitepiso xikulu ka ta vukosi. Murhangeri loyi a vulavula tolo a Maputo ka nhlengeletano yikulu ya ku xuxa nseketelo wa xifundzankulu Gaza ka xiyenge xa mabindzu ni nhluvuko. Murhangeri wa xiwubyana xikulu xa vuthithisi a tsatsiya ku va ku hlanganyetiwa na wa timfanelo ta ntsongwani ku va ta vululami ti hlamula a ku ya ntsweni timhaka ti tshukaka ti khumba a vatsongwani. Adelino Mhlanga a vula ku va ku ni minawu ya ku hambanahambana ya timfanelo ta ntsongwani leswi swi nga tshukaka swi karhatisa a vuhlayi la nawu wa xiyenge lexi. Sekretari General wa vandla la Frelimo kusukela nyamuntlha pfuxela xifundzankulu Gaza ku va a cikumisa matirhela ya swigava swa ku hambanahambana swa ntlhangano lowu. Liyenzo la Shakila Abubakar li ka ku tiboha ka Frelimo ku yantswiseni ka mitirho ya ta politika ka xiyenge xa vululamisi ni mafumela ku va vandla leli li hlamula hi ku hetelela a ku xuva ka vatshamitiko ni nhluvuko. Hi xipimo xa masiku manharhu lomu xifundzankulu Gaza Shakila Abubakar a ta hlengeletana ni swirho swa swigava swa ku hambanahambana swa Frelimo leni u nga ta tlhamiseriwaka ni swiboho swi humeke ka nhlengeletano yikulu yi nga ha li ku endliwa edorobeni la Ximoyo. Nyamuntlha teto u nga hisa ku ya fika 34°C xi ku landzela xayixayi ni 31 Nampula ni Pemba 30 Nyambani ni Maputo 29 Beira Kilimani ni Vilankulu 28 Ximoyo 27 Vugamo Lixinga nyamuntlha u nga hisaka ku ya fika 25°C. Mungisito rinzeka avu mahungu inkama lowu rindzela man'wani ka minkarhi ya ntolovelo lexileyo.

0: basamanzane ngutsanisa utomi unene ndambi siyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzane ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni niloko ndingolete tinzambwa tivikele awini moya wa wena kamalwati
1: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikele, mbimuiwa ya tindambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Hambi kuba madita etwe kloro. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Taila matia wena kachie chechinga basa, utumela ufiningeta. Tivikele, kamala tu uyelela ni kolera.
2: Ele quis ver chamar de 17 minutos, um pela irmã Marmahungo, e a gente tem um santo clote de Zambi, Rostino Botella de Cambete, a Coengati, o Calatan, se tu cuida ela, a Colisan, o Limana, o Cuhago, se tu caso para no cuida ela, e o Gil, o Cubahit, o Mahu, sa, como a mamãe, o Cuyama, mana, o Samahu, no mamã, no Matsimatsi, mandimando, cane. Okay, jukwala kwala kuna mbi wanji karato cha mati loko I chomba tikisa mbi mwita kwa jihala. Kasi cho tikisa mpela tingatuka tikarata. Se hinaya masuwa ni nguwa hichi bulisana mwingi seto watu ndaya kadi ntemba toke ni mwa kwa na himana kutinzila tekula tineni hini. Mbimo ya uchenje kuwa hichi uhugisa kama mwingi seto watu. Wo tembeka lidondo litsako mathomo ngona hi kushwela ku onaka lisani la nyamsi likhatile kufutula phela hi ni kugodola ni ni kutsimbela tsimbila ngo la futula 31 graus dorbane ka chai chai kambe hina chan u hina humana alo hi azama ku ya mathemweni

ma shinga sa fune se ye se ayito ama le boni la bashi koma ila wodi ke wesh so sa na kwata ko del dawon sa juma

jumela yanga baba baba ni rolen shonglo njin shibu tsopa ko alam ni ngashi tuwa ni rivalene ka

0: Tamo busawe. Unjani leswi? Mali fambi. Mathu moya ba xikolo xa famba yini? Swa hakiveli. Ni rivale ni nkata.
1: Ma kombela divalelo digite male ni mavasikato nga hexangele athu. Ni rivalele to jene. Uchatu mamali uya nayo mtini muvana na vayilava ni msikato. Oh ungazumba u tumahama tlanga bzisha u kunzumula male yo tselele ni vamanyana mavasikato. Titumi tula ku divalelo tito jene. Kulaika male hawa. Guto nde omba o kene njomu muni opelwa o kene ndi joni ndi mbiru opelwa. Kizyo shumani 41 minutos mutiwa raji msambike msoro provincia la Gaza misikari nani ya wazishlano. Hila wetala tsa sesar shumu wina manu mahungi ya shtich. Nkutu msari michira nti anasona wakla mtsinza maputu. Sarakatu. Hila manu mahungi kambe shtich nguza se shumu kene 10 minutos. Oh kupiko. Mamua mina kene mamanyana wola matzule luwa wola chutula nguchana mwanu kwa anuwa.

0: Mitsikari hi hlamula ku khela gaza hi tizi kumbiwa hi mana ka Sandro. Sandro Masangu halosa kumbiwa hi mana. Mitsikari nyambani. Hlamula mitsikari kumbiwa hi mana ka Sandro. Ah, rude lisani nyamsi mana ka deni 31 graus ti koma to kena selbete lisani.
1: Ngembani kona hirudi ngolo lisani na chane pe mwana na lisani kula ka him gweta kwa pewa ipindi le sepe makwa hiwa.
0: Ah, kukhala ngukhala dwengu mahala kambe imbimo ya kona vela. Ahe ningari mahungu hina kuita hiwe ya say double sun wing sets. Na beta kunku mahungu.

0: Rini 17, 24 minutos. Sandra Serri Chanukua.
1: Tedumirunga tumbu kayambi muhe atembati takwatilila mine tinzila takwahida na vayingisiti vahilosa ngukuhakati foni tatu.
0: Aquele número é 87-0051-333. Na pinda 87-0051-333.
1: Aquele no Rini 86-93-86-39-9. 86-93-86-39-9.
0: Ah, não sei nem muito que está confocado. Muito cedo. Deu cedo. Imani wa imana di hai.
2: Hilo sawa kwa kwa nasuru wotia.
0: Na hanya ni mzaya, ni mzaya manua. Vangin jana wa tukulu ni kunavu.
2: Tukulu wa gongoni.
0: Dadu.
2: Kwa sisi ya papa.
0: Se, wotia ni kwa keyo?
2: Dada, kwa sisi kwa dendere kwa kwa.
0: Ngutola mzaya na bonga.
2: Kukupishela.
0: Tatsakisa, tatsakisa ngudu.
2: Uhum.
0: Ngera makana vadungule.
2: Ngale ntoko kushuva kokwana ti mana kati tani se vanjira gana zo kumana moyana.
0: Ase uchimani chiradwana.
2: Vanjira gana tena kumana udinzo zani na yimana yosindisiru.
0: Ah, kupfiko tatsakisa eto.
2: Kokwana hani kutela. Dumela ka mina ngoti mbira ka tsavanyo va khoteni u dumela ka tsuma dendere u dumela ndenyini ma me mesara va tiyari ta tshibangeni u dumela va swale ka tiyisa u dumela va tuni hala ka foma ka ko fokisi ya ha mani ntanyana ha ka mule ha ku tsavani wa tsavona va dungula uchihuma unangapeka muzika wale kama umwane uchi jata makoni ngako na wana domi kasi makoo
0: na ulavetela
2: ya mamole wa mzaya wangu nani palanto kule wanyapulu ene domi kasi makoo kena nani kula uchanga uteka uchenge
0: mzaya wa we
2: mzaya wangu nani kufala nani
0: nukumu mzaya kenu kamina nibongile mzaya kateka konke kumaka nifiko tala kumatomo.
2: Bonge loko kwa na sore tla ndo vhathu vha radi pode vha tshi zwi ḓi tshi ḓe.
0: Kha vha ḽeze vhe kho ngudira tshinguluwe ndi ninga ku matimba ni mitambo.
2: Ndi ḓi ḓi ku ngudira ku matimba ni mitambo ko kwa.
0: Vela.
2: Ore te ko kwa.
0: Gutona ndi bongile kateka. Bye bye. Sandra
1: tu. Ingi se te keno ngembani te dumir ngetombo hinalo samoing se to komfokani mitsikare. Mitsikare hebola ni mani.
3: Ubrana bavasha vidu kusukela localidade de Bilanyani, posto administrativo de Rauren, distrito de Panda.
1: Kocha ni Panda tata.
3: Ah, kunene basa, kunene izala ku Bilanyani. Ilako hina itata na tisalata majapa. Komu uchini ita fama madu.
1: Hebongile, madungu la maya kama ni tata.
3: Ah, ndrungola vaka munguambi vokhelele lavangala haka gaza. Liso kanze ya rungula mwakhelele, ndirungula na Armando wakachirenze, ndirungula na nevatirvala mbapai hospital ya metela atapangile. Mbina kula mama Sandra Masangu za kurungulela.
1: Ngotona tata hibongile, kuna velo ingi seti unene, kuguma kunene kadiviki.
3: Chao. Chao chao mama.
1: Tchau, tchau.
3: Yeah.
1: Te admiro, coxa de casa.
0: Ele mãe que está confocando de suíte.
3: Sim, de madala. Vou tirar com o cacau da sede de Gaza.
0: Ah, hanya, tu hantia. O irmão de Raim, o manditina.
3: Na bonga, quando o disse, no comando de Bukusha, o Mwini, Nhamban. Nisso é nada da regina, porque é Bukusha.
0: Olá, qual é mais concreto com o Bola? O Tsumela é Nhamban, o
3: Mwini. Olá, o Tsumela é Kamana Sandra.
0: Dio, Sandra.
1: Tata Fernando da Regina Mitsikari.
3: Wati vamfona mawo ni bo go tsane awe.
1: Na hompong a o tshivako na hanya ni ngwao.
3: O tshila mahongo tla ra di Mosambiki ra bana to the music ga u change di to the timaka tata di go nyatima na ra di Mosambiki.
1: Tikona to se tata.
3: Ya ha bonga ngumu tshi thumela mo tshi gela to the haikela go tipita go mamo wa nkoma wa ho mo nyembani panda ante
4: uyiloro vilankulu habonga kuti ati zavala
1: hibongile loko mahongo machihoka ngoti nzila tatinene guma kwa kadi viki tata fernanda rishina mukonisa kuchana
4: guma kadi viki biwa kuchibila beka tenga watokarata kutenta masiku ichiwuka ichiema ema kidishadamu chiu ya ntini basi eta ora vanata kwa sasiri kuchana ntini mashibo hotitu mwapu kushibo
1: ngoto na hibongile madungu na mayaka mane
4: nabonga kukata ndungu lana andi watumikiri warati mtambiku moto kira maputu gazi ninge mbani ndungu lata mami mwamu nyingi bowane tati zidri mbanzi paramwini tati lushi nyabao zavala tati mashuri bintu mashishi tati ngula tati kusimari ngula wadu ngulwa rafeli mkiafu wadu ngulwa masakafina mwa bukusha wangani mwote na warungulela tati alfira maringula mwa humwe na ndungulela teromi na bayri singu malahisa na ndungulela armadu livi abel malahisa boteo mungu wote ingi kwa kwa kama mashaka mina wangani mwosi watu na wadungulela makuiru masanga
1: ngoto la tata fernanda regina hibongi ile hii kuna velo ingi seti unenda kukumwa kunene kadifiki
4: nabonga chao andi mwene nkama chao
1: chao chao
4: chao
1: Namukela mwingi seta kenu ngembani. Hello Summit Sikari.
5: Tumbi ya masula au sheni.
1: Mitsikari tata hibula ni mane.
5: Papai Rafael Simone Shirin jangala ka humwini munisipi fish.
1: Tata Rafael kochani humwini.
5: Aka humwini kavuka leko dadi madumu kwa mubekwa. Selu la madumu zafuka kwasi ningamu ya mina ah. Anzi vukangi mamonzi zokele mwani wami na tolo ni usiku mwiyo mafukela kwa na mashu oh kota shitolo velu basta kuyini pili kuchisela ni majakulu uri ni mamani
1: yobi hayo
5: ya
1: yo chani mikompani masalata
5: haa zigo hetebe ilumukami chongo chongo li ingwani ingwani ani varimari makula wa mangani kita gipengi sana na basi kutama la mtini basi wasa ula siku wa hita itapora basi haa asuko heke zalu matini hosu tika basa habuli hizo
1: utona madungo
5: nilungula Fernandi Rishina ya nalue anga suka zesu nzikoma nkonzu wako anzinga taa famba himungwa na mungweki mwena munga unza Fernandi Rishina nakari amurungula hita hika ungwini wankelele aloko dadeli kagolu mina na yena menzimuranda niko dadi ya sinu kambekwa mashinzu wani kagolu shikangu na ye na kwa sini ya ja lumanga kena kwa Fernandi Rishina nza rungula so nto kula nzayanza ya teka pota kota Pedro nalu ya nana nasika kwa shtodi no eko shtodio maringule izona buke ziwensa kumutaila mtini kame na shtiri itu kika makosika ziyami na zingasuka nzimosheka kuna liwiza alifewish mafuyane waka mafuyane wakilaka mafuyane kabinyane la za mrungula mwakilaka mafuyane wakilaka teka Leopoldina Maurisu Zavale ama lwe ita hii nyarime za rungula mwakilaka za wani zoku nyarime papa ya rimandu kajago sangula ginga rungulisa la radu Musambiki gala haka kampandu waka shirinzi za kurungula makweru nirungula waka shirinzi wakilaka nzio kashikatileishi urungula makwenu wa wana Rafael wakashirinzi nzukonda kurungula irineshtu makuwa kwa lao ndao nzuuya zitutuma ziyaka Gaza papai Ibrahim Shirinza za kurungula ni vana wakashirinzi vonke kwa sainza kurungula mama na shitira nkonzo vonke vangana varadu kwa sinia mwina nzinga kwa tinu mirita mwina mama na shitira nkonzo za mrungula mwekelele papa mwengaza kurungula kwa seyo kani mambo tama yiku kela nzuwe luku shikatishi nisala magunza yike lishikatika vangana
1: mwoto na hibungi na itata hiku na velo ingi seti unene ugumwa kunene kadiviki
5: mungile mamani wa masula jama mamani wa hena masangu
1: chao chao
5: chao
1: chiodumilu kocha ni gaza
0: kuna chani gaza unikanganyi sela kuruma watu wawe na vefona kita nube kutaba chivala kuwa mwoma ni na uchitima keno ugita wa mkela kama yani keyo kuru wengi seko mfukani usite awitu mwengi seko mfukani mbimo
1: na ya mkela keno inge mbani mwengi seko mfukani nishiti
2: kichi ili mamani rani
1: nishiti hipula ni mani
2: Ubuya na kuhishi pande yaani makwako, yenu kama kashu ngalo kandadi pia, yaani hapa anda mjiki.
1: Kocha ni panda, kuru chitati?
2: Kuru lini kwa atima mana, nyamusha itakile, we ni traumu gako tata mkela president wa ina wa Republika de Mozambique.
1: Hibungi ile tata.
2: Yeah.
1: Kambe madungu la mayaka mani?
2: Mayaka koskazi ya minali wizi waka neve ni vana na vami na vonche za varungu lela zitu nilza ya nansi ya selia luiza vokshe ya augustini vama kazi vami na vonche za varungu lela na wanakola onza kurungula nila wangani vanga za fala mashaka ya minama putu vokshe vange na kura jisambiki za varunguri.
1: Kutu wana tata hibongi ile hii kuna velo ingi setu neno
2: kwa kwa na wame na
1: hibongi ile tata hii kuna velo ingi setu neno kuma kunene kadifiki chao chao Gaza kocha ni Jodumira
0: nili mwengi saa kumfukani kwa mkua disit
6: disit
0: imanu wa imana diha hii
6: Ne maneka ndi mungu zenu kama kupulani mabata ni Bernard Johan Sithole
0: kocha ndingu zenu tata Bernard
6: akukwati mungu zenu chilati kadi ngona ita kushavisela
0: kasimi heti kanisonsa libumbara kona mamaha kungusona tikadi kani
6: uni madaka kona mamaha kutikadi
0: kama gumi hani ngabele kwanko wana mijumaha tikadi
6: maka gumi ambisi tini soya kati nyumbonga ta simana
0: yeah. Dine, ngera makali tata Bernard?
6: Ani nidungula kwa sama shakami na mama naka kuku mungu zeni, na mama naka kushikumani na wadu.
0: Atuitu mkile tata Bernard, kambe, ati katile kudungula tishaka, imwembi mwana wia kambe. Zasa 36 minutes, Sandra?
1: Akeno ngembani hingari hitu dwe hisebe ni mwengi siti. Udina yuke ya mkena?
0: Aho, utini kanganyisela mkamule, sevan dumela lana.
1: Amukela keyo.
0: Zwiti mwengisa kumfukani. Imanu wa imana di hai.
7: Aranshila.
0: Unga umani.
7: Sinyo shungwane laka nunguti district di shibu.
0: Kocha ni district ya chumbu utumkomo.
7: Chigubu.
0: Ndindiza. Kocha ni ndindiza mkoma. Otshuti mukile. Oh, kohitira
1: ku. Ona kutoche na kukanganyisela.
0: Ngawe uwile lako.
1: Udina yumwane ya mukela kaya ati 7 ingi sithi
0: kingi. Ah, oh, bato jika seva kwatile vala kero kamile. Ndishuti mukise kumfukana.
8: Eh,
0: imani wa imani ndi hayi.
8: Ah, ukhuluma nabawana sihlukane walegomile.
0: Kunjani kwemuleni mfo?
8: Kuphuke papa, kuphetela nyene.
0: Ah, nathuka pepa mkoma, ngera makane.
8: Ah, nkomela urungula papa.
0: Vateke mkoma mbimo njako.
8: Ah, ukhanta sada kana kusuka zamina na dala sihlukane. Nyona mina ngene sihlukane, sihlukane, sihlukane, kuphela sihlukane, bali sihlukane. Nizimwa mina zimimathi, zivana bayena ngwawo. Azomotha noka sibo akariwa akashana izinyane namakwakwa nabawane amani uthaloko izinyane nayipalmira mawuse izinyane mina sela samuse ngabizana kwawo nanga ubare kwana barungu
0: ugutile mkomo
8: ngikutile baba
0: ngutona kateka kegwemuleni ina wana ndimwandisi
8: utekana na papa
0: bye bye
8: bye
0: Sandra.
1: Hindi za 7 horas ni 38 minutos. Aqui no Engembani recebe no Mwengi Sete. Nessa mal como você está no Borja Kona. 86-93-86-39-9.
0: Atuhi leku kumbuti samtu. Vofona dwe. Dishete.
9: Dishete.
0: Imanu wa imana dihaye.
9: Imaria wakama kwa kwa kumana di mahumu.
0: Mama Maria kocha ni mahumu ina.
9: Kata
0: kape, chokotoko ngulisani nyasi. Lotula matimba kwa tiku, hina foma masi kwa mataku. Ngera makana?
9: nikombela kulungula.
0: Vadungule vanabonga.
9: Okhata ndungula mwana wa mina Zakaria. Ndungula vanana va mina va ku xikolo ni ku vandzelani ku wuya. Ndungula mundu wa mina tati dorobani mami Rasheli. Ndituma ni achizani. Ndungula mwana wa mina Rosa. Ndungula tati Shakatosi tava ka makwakwa.
0: Ngutona hibongile ha katekani konkeyo kambe au kati umani udungula vonse va ukati khe mwani kwani wa dungula mwamwa kodwe
9: ni vanunguti vonse
0: ungeto velu ukati ha umani ukati
9: na dandungula la vonse vakamba kwakwa
0: ngutona katekani mahumwene ni tizanini bye bye.
1: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
10: Good
1: Pedro, Good morning. Good morning. Good
10: morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
10: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Good morning.
10: Good morning. Good morning. Good morning. Good
1: Obi hata ati, nchi anchi humela uka siniwa masinga, miza miti tsunga. Hey,
10: kuka kuzwa nana, kule kuna hindi maka, kule kukujela mungana. Zaza chota, wana ku afinsi mana yolo ye mteka kukusuka hisesa prasabas. Kuni wanu nana kukumete makata wa sati, achumuwa kwa hawa sati vatele. Maji aizu kuti kwa teka nguta, atu hundisa maifumuli wa yenu, nchumuwa kubia nguwe.
1: Tibi hile nga ditsori tata. Kula ka hiza mama tlinga mangwani ya kwa hilungi sama hungu hiku nao. Isinga kwa hiteka yeah. Dijuki hiti tsunga.
10: Joko mpeko rungulela.
1: Rungula tata.
10: Si rungulela waki waka mwendani. Wangalo mataduru. Ulumka guve. Waki ntaba rungulela. Rungulela abeli. Taba abeli. Hili malayisa. Ntaba rungula nguvu. Nikenzi rungulela kostodi lakini maringula. Fernando da Regina. Major Betty yena unza murungula Fernando da Regina yena warunguliwa Vicente rungula Alfredo Tayele maringula mabatata anga talenzako Rafael Chirinza ka uwini yena warunguliwa na wena la unga la muchinini nilo yanga le ka Gaza mwekene marunguliwa
1: watu wana hibongile wengi seti unene kuguma kunene kadi viki keyo kama singa.
10: Ni vizinyo wa mina vitro vila mkuli, ena wanzi musianza ako, ena warunguliwa, chao chao.
1: Chao chao. Chodimiru nyentumu.
0: Mani masangu, hawa nini mwingi sa kumfukani, dishit. Imani wa imana dihai. Imani. Gutona, kochani konke ukwana mfo?
7: Akasha ku hisa nyamuntu mara asika pepa nyana.
0: Ah, that's ukwala. Ngera makari mkoma.
7: Ah, kusungula la urungula ka pande, ndungula vaka makwakwa hinkwawo a mabangu. Ni rungula emunzana wakona wa munthu ari shantu makwakwa. Na jala yesha zve makwakwa ni Eva makuni wa yenye mkuu ni mamono ni mamono yenye mkuu. Eva rungula sime na rungula sime usungwa ni laka nindi zala. Vanu bunjingo vanu vola. Ni wanyenda rungula kola kandi nindi zala. Ni rungula wanyingi sile mkuu amara du gaza. Kala kandi nindi zala mkuu alavantua kaka kama sus. Ni kola kandi nguti alavantua kana na rungula sime. Kalmam.
0: Nibongi na mkoma kateka konkeo kani ungoti.
7: Kalmam.
0: Bye bye. Sandra.
1: Chedumiru, hini mwengi sete kena ingembani? Inaya mkela. Halo, sa mwengi sete kumfukani dishiti?
7: Dishiti, mama masangu, dishiti.
1: Dishiti, tata hibula ni mani?
7: Kububada nitati Patrisi, unguinya rimi, local dadi mahalamba.
1: Kocha ni mahalamba inyarimi tata?
11: Ah, kutengide mamu, kutengide. Ngadi bongo, lona lisani basile nga hepeka nyana muno.
1: Lobela lisani tati.
11: Oh, labela na kawajana mamu.
1: Kweto, na madungula mayaka mani?
11: Madungula kukata nidungula tati shirinzi ngu umwini. Hambi kwanga nidiwala, ni majina dungula yele. Ni guta ni ya bembe. Ni ya dungula mamu wangu Tereza. Ni dungula watukulu wangu vosu waka kumbana. Akuhushi kurusi ni wambenya. Ni uya kona mua nyarimi. Ni dungula sukatu wangu. Elsa Santos Matimbi. Ni wana na wangu vosu. Na wadungulela. Hababa kumakati ni wani kunavu. Na wadungulela. Wana pukukona. Wadungulela ngu madali wa upatrisi kosa. Nidungula vote wahanyo wa mahala mbini, vote wahanyo wa mahala mbini na wadungulela, nichiwa na velela kupela kune nekaduziki. Nina uteyo umami masango, masango umami mkumbidi. Nisikatu wangu, avele kwangu wa masango hii. Umami kumbidi, umami nguteyo karadi, uwa udimami nguteyo nwelekela chugela. Nabonga mamu dungula vote vote makuna vuteyo.
1: Gotona, hibongile mwani.
11: Nabonga nkokati mamu.
1: Hibongile, unishaisela kwa tumanana wa mina.
11: Tunishaisisa gotona madala ku enonga chumuyu.
1: Ingato? Waninga si haka nintona?
11: Ale, se haka ntona chibehe so te waja.
1: Nibungile mwane, mudunguli mame kei madungu kasi umakunene kadiviki, wengi setu nene.
11: Nisidi, nabongu.
1: Chao, chao. Chao. Chao, Dumir.
0: Ni mwengi sa kumfukandi, shit.
12: Nyantu umbu, o kaka hantiwe.
0: Oh, no hanyo, no hanti awo.
12: Nami nangu bawe, mbalo wa sinika uwe shirin, se Patricio, piri vale sawe nuhu, takurungula kwa nuhu, kumba nuhu wa mahenja, kwa nuhu wa mahenja, kwa nuhu kumba na waku hinza, kurungula papa. Zote nziriva kile kuradu ya nanyari miifile, matakisa povu, za kurungula, euzebi kuru za meti desavara, za kurungula, kofi, za mrungula. Papa nyambau, kani imanmani nyambau, kwa le nyari miifile, za mrungula, madu mingeji, wongkelele, Mwenki la unyari milao. Bofu Beatrice za kurungula. Mina sobringi wawe na kunya duwa mina. Bonki, bonki, bonki. Awa kunya duwa mina mangala unyari miza wa rungula. Bas. Zikela nsansa nungula. Mamani Maria. Angelica. Wa shayishayi za kurungula. Zirungula bonki wa engisiti. Wa radu mutamiki. Pida pida. Kapaya poshoti maringuli. Zuwa kunchini miriyami na wuzifoneli. Mwekelele muzika mtani mirame ya chikili kia mwazifoneli ae problema kani muka la mungu hanzi ranzi hanti muna vinyi mwenke mwenke wangani wada do Msambiki ya nsiwa kusia shingwana ni mungu wa hombe ni makolo ya sembelea diyoji anzinga takia mwenke masembelea nza mrungula makireki wonke ya Msambiki anzisiwa kusia avantumbunu kukambe bae kuzili kusikila wangani atika legali singavari vakili za mrungula mwekelele ni mwena matubu nuku mwekelele ni mwena wa Msambiki mwekelele za mrungula hivi turatatana ameni
0: kutora mkoma bye bye Sandra
1: ngembani ni mwengi saita kene ngembani halo sa mitzikari
13: mitzikani
1: mitzikari tata hibula ni mwene
13: felo kumai wali mkumini ashongweni
1: kujani shongweni tata felo kumai
13: shongweni kukwazi, nikola, shongweni kukwala kuruzamente kakujikuwa chibodula. Nyoti vankama, nyomu kume telefone.
1: Ibungile, madungu la mayaka mani?
13: Marungu la nikale mwe na siku chimbere. Marungu liwa ife lo kumayo, niku mbwela kwa. Asilu andu lisi, mungu ngena malanga, kusungula kunona. Lisi mungabanya na refurile, atisa ayantanyana, kusisa asafa nikamara ngisi balakata. Tenta, kare wanya kumwene, nirungu la... Baba sa drag mapose na baba titi mapose la venyene nrungula baba nsaloko baba masangani baba madala mukwai baba simawanga ni baraka santa bashonge baraka sakani ni vangana va rabi hinkwavo Philip novela na Vigil novela ntagamisela madoweni la kuna bava Eugene Nyawula loyi murimi mukulu wa mpunga la ka khava lo la kola nkoveni loko mfumo mtsombola u nga mwuta a va rima mpunga ni hinkwawo lavantu wako ka nkarhi wolo mitirhi leyinene cyawu cyawu
1: hi vongile tata fela khuma hi yemela swilwandle swo makasi kuma kunene ka tivhiki
13: cyawu cyawu
1: cyawu cyawu Tedumiro Ngentumbu
0: akhenwe ingadidwe awona okay
1: ingadidwe khenwe ngembani hi 7 moyingi city kamba hatemba lita kwa vazama tinzela ta kona takuva hi fonela ngokwanda nkati mele tsingati nga hina wa hichi vala ndi maiwa naya mukela khenwe ngembani moyingi city kumpukani di sweet halo sa moyingi city kumpukani di sweet
14: Alenon
1: nin. Ebola ni mani?
14: Era sele divan, wo mwanji walukaga dzamwani kushati kushati administrative building kaya.
1: Ko chani nkaya tata?
14: Ah, ishe kahle nyamuka ku hisile sinene, kona so swi kunga funyanyana itwa kunga kusangula kupepa nyana.
1: Motona, madongola maya kamana?
14: Sangula ni mafikisa ka wena kolano ni va tekiku va wena ni tutuma ni ani a khoma George Pelembe ka masiya a runguliwile ka maputu ni ani a khoma Gabriel Majoko Nhlana wa runguliwa le ka masiya ni ani a kuma tatana a fambile a Prado Bilene ni ani a kuma tatana vafambile hinkwavo lava ntivaka journalist Chauke wa runguliwa vatirhi va Radio Mozambique a xahixahi hinkwavo va runguliwile hinkwavo ni khani mambuna
1: motona hi bongile wingi seti unene u guma kunene ka tivhiki
14: khani mambuna vafeste
1: chau chau Jedimir Ngentumbu hi 7 moyingi seti gaza
0: se aho nyamse hi bongo wingi seti hi moyingi seti kumpfukani tisweti
15: Sweet tatati odumiri nyantombo.
0: Imano wa imana di haiwa.
15: 100% mate gosto, mas chope de espanto, mas com qua mana kama singa.
0: Ei, ya, o viajar ele, mo.
15: Antes de ir um fogo.
0: Qual jari kama singa?
15: Ah, masinga kukwate, kukwate, masinga kurute, sohoyo zela lisane, longulo no kungandi, bichupala nyana kufutumera, kalitambu di hada nyansi, manchai. Ikape kape zona ya magombe kukayona zikala kama magombe masinga
0: utsimela ngumthumo ke
15: ntsimela ngumthumo tata ngikuni sauti mthumo wa aka
0: ya ndalisima ngu
15: kana ndizaka ndimo kama magombe masinga mu
0: ehe tata kisa mkoma ngera makana
15: ukhata ndungula awu kona yoni tekeliko wa wena
0: habonga
15: mana Sandra Masango nene na mdungula ni tekeliko wakwe ni jiga une helekata ni shokwe ka salukwani wa ndungula lava hukweni ka mina mkokati wa mina Maria Zinya vanhu wa mina Alberto Ngalani na mdungula ni vafuwo vakwe vose ni cingi ya ku tots na vadungula ni hopisela maputu ke madungula wa ka mtsikati wa mina ana xitansi Jirimeshe Ngalani na mdungula ni vanana va mina vose Elton Denise Grace Alaina na vadungula ni madondi vose va switichisa swa swimbilisa emisevusi swa tigaza kumweya ku ni inyembani ukhato vana hanyi kwati vana engeseto kwati mithumu ya RM wa Musambingi wa inyembani kumwe ku ni gaza mithumu yina ni mantiyodinyeri
0: ni bongele matigosh kateka konkheyo masinga uku kona
15: bongele nana mithumu yina ni konkheyo matimbana hi xayisi
0: habonga habonga habonga bye bye
15: yes
1: inyembani hi ni moyingi seti yalo sa moyingi seti ri sweet
16: mana Sandra
1: Ina tata.
16: Ni Fernanda Regina. Ni tata ngola ngana wa radio ndu pele kumayo. Kona gaza ni.
1: Ngotona.
16: Ya, ni kuta kama tata ngola kambe bo sore kwa kankama ni tata Rafael Mkhaba kana na numero yako ni kana na lava ngutu. Ni ntate ko sedi maringola ni na lava. Chao chao mana Sandra.
1: Chao chao tata Fernanda Regina.
16: All right.
1: Ti dumir ngentombo.
0: Ensandra hedimwingi sakumfukani dishit.
17: Dishit na ponga kadene ni kwat.
0: Ah niyo hani mvo hanti awe. Ngawo manu himano de hayimvo. Kochani konkhelo.
18: Hayi, akade kutikohisa nyanga.
0: Kutikohisa nyana. Aha. Ngena makhani mkhomo.
18: Msikati wa mina Donasoni ya nidungula banana wa mina wa otele ni wapa dreamu wa mina wa otele na wadungula ni wama kwetu wa kongla kuna wa kireja wa dungula wa otele ni wahanyi wa diti kumuwa
0: Ugujil mfo? Tigujil? Hibungi ni mkoma kateka konkeo gumaga nifika utala kumatomo Ngutala Sandra mimi ya tula Hichwa mkela mweyo mweyo hikuita hisajisa koja
1: Ina mo kela kenu ngembane. Mwingi setu komfokane hello sadu shit.
19: Shige ni sedwane hakia ukona tenya mbane.
1: Ngembane hao katata hibulani mane.
19: Fernando Marahisa Jangamu.
1: Koja ni Jangamu tata Fernando.
19: Ah kubo kao hisa nyana ya mungu.
1: Hibungi le madungu la mayaka mane.
19: Mopea yo hau hongoa. Kwa sana andi dirijina, mabatata, alifiyadu dalaura, jota jota, mwani jorju blandi, abela maraisa, armandu hizi nyampengwana, mamayu wangu damawane, yuata abu nyinguwaro sejewa umu maraisa, chao chao.
1: Chau chau tata hiko na velo ingi seti unene uguma kunene kadi viki
19: Habonga
1: Chodumiru nga sikota kuyamu kena ingi seti wa unake
0: Mpela, diyo, uguita, disite mkoma
19: Lipe li mpwa esitu, dumiru nyantumbo
0: Imanua imana dihayo
19: Vasco Paulo Matiwane, asongweni
0: Kunjani asongweni mfo
19: Asongweni kukase mwase
0: tunatu hiyo keno
19: mganga wa venyeni
0: umaneka venyeni
19: ni maneka venyeni kukuna dilawa kunigondisa kukua mwamba chichopi
0: unachipasa tu mtu mwatu ugundise
19: adili mle za chichopi nili dunda ngofu nili dilawa kwa mwamba mwawe
0: ningakula wala wa msikatu wa mchope na ugundise nakula ulisela Sandra
19: Ya.
1: Oni shavisa chotumira.
0: Kunwa mwane wa hoka kukumfuto ala msikadi ana mgonisa chicho.
19: Tengo mungani amkela baba badu dumira.
0: Mkama utsute mkoma ngena makala.
19: Ai kulungula mothe chiremza sundiri gaza ninyambani ko libatek kuba kona. Nungula mga mchini ni mga ni ya mkela. Nirungula ati shaka ya mkwa tita tamina ta kusikala ango kwa nina ate la na venyeni ni wavizi ni wamina. Ni mkwa uni pedo kumani ndotele ya za na bala. Bala mwezi lumani. Ya. Kani mambu njuro nene. Nungula nkaya.
0: Nibongi ili mkoma kama kula ula vetela homu yota la wala Sandra. I'm going to go to the house.
1: Anga kwa tu ndi gwende mani
0: Ndiyo wa mwana imani wa mtamu Ahumu inga problema kene Sandra mkama utute Inga pata mahungu ya zoito arasha Hina sati sato ndeche Hina wana andifikita kungu wa silanu Akeno kutini Manuel Antoni kumakuni chodomiru nyantumbo
1: Ibungile chodomiru nyantumbo Akeno ngembani kutina ni Sandra Masangu Ni Lerso Chao Uingi setu nene ugumako nene kadifiki Uchuhumeko tula mtini
0: Ngutona na tula kama mangwana ni posele chubagala jasura Ni tuumi mangwana
1: Na kuposele
0: Ngutona bye bye
1: Chao chao
0: Hea mako haa karisure kaa di bulidinga tina aduni nyambani watumisamu tini ya nyambani hichili dunulitza kwa matomo ni makateko kunguwa hifalu kubahila wetu la mahungu ya zoi toara shito kene hina zivisa wengisitu watu wudundeka muwa wa amerika kubarikona hibonga ngutatine hichitizato kene mihimana ngutinzi latia kutatine amuwa mimani kako midikona.

0: antsembo wa leswi swi tsembiseke swona
1: hi ku kahlula hi ta va xikarhi ka mfumo
2: na sautarkia
1: eka mama spara hinkwawo
2: down
1: sos
2: temos que saber
1: hi fanele tiva
2: como começamos
1: hi sungulisa kwihi
2: onde estamos
1: hi kwini
2: hi quanto falta
1: hi ku chota hi
2: alguns já cumpriram 100%
1: van'wani se va hetile
2: mas como
1: va endlise kwihi
2: o povo está satisfeito alguns estão satisfeitos porque estão com 90%.
1: Van'wani va tsakile ku va le ka 90%.
2: Nós já temos 90%.
1: 90%.
2: Estamos a trabalhar bem.
1: E tira quase.
2: Estamos a trabalhar muito.
1: Tira ngopfu.
2: E como está o nosso povo?
1: Sem tsunguai na wona uni.
2: Como o nosso povo avalia esses...
0: A hi ri karhi hi longoloka ni marito ya matsalaninkulu wa bandla ra Frelimo Shakil Abubakar loko a ri karhi a vulavula hi swiboho leswi faneleka ku ve swi landziwa hi swirho swa bandla ra Frelimo matshan'wini ya ku ve swi tshwanela ni xitshungu eka xona lexi xi gwalaka ni ku ve ni xi endlaka ku hinkwaswo a ku ve ni a vufumi bya bandla ri famba hi laha ku lavekaka kona. Shakil Abubakar a ta kumeka lomu xifundzankulu Gaza hi xipimo xa masiku manharhu.
3: Na ku endleka leswaku sekretari jenerali wa bandla la Frelimo a xungeta ku a mfumo u fanele ku va u endla nkambisiso wa nhlokomhaka ya nghozi leyi onekeke eka mugodi wa ku cela oru kumbe golidi yi onekeke ka muganga wo chuwaka sexikarhi jile vanluzi xifundzankulu Manika lana ku luzeke vutomi ntlhanu wa vanhu na mune ka vhiki leyi hi nga ka lona. Sekretari jenerali wa bandla la Frelimo a leswaku mfumo hi swiyenge hinkwaswo swi fanele ku va u tirha hi nkhinkhi ndzeni ka ku va u kuma a nhlokomhaka ya xivangelo lexi hikusa migodi leyi hi leyi a yi rhumeliwe ku va yi paliwa hikwalaho ka ku makhambi manyingi ku na tinghozi lana ku faka a vanhu. Xifundza xa ka xikwalakwala ku ni matshamelo hikwalaho ka mati ku va fika ka 20 to rhanga ka lembe leli li taka a ku va ku pfuneka a xitshungu hambi na swifuyo eka ku tlula hafu ya vatshamitiko hi xipimo xa 27,000 wa vona. Lawa i mahungu hi taka na wona kasi ka rito la Carlos Matsenyi.
4: Mfumo wa xifundza xa xikwalakwala n'walungu wa xifundza ankulu Gaza u tsatsiya a xitshungu ka ndhawu liyana ya xifundzankulu lexi ku va xi nga xavisi hinkwalo bindzu leli li kumiweke ka nguva leyi ya urimi hikwalaho ka ku va ku nyimeriwa xihala eka minkarhi leyi landzelaka. Murhangeri wa xifundza lexi a vula leswaku xitshungu xinyingi xi bindzulile ndzhaku ka timpfula ni mati lawa ma khulungeke a ku sunguleni ka lembe hikokwalaho a vula leswaku leswi ku vulavuliwaka hi dyandza ku lava ku ka xitshungu xi nga xavisi hinkwaswo leswi xi bindzuleke ku vuliwa ngopfungopfu emahuvani maxuvani lana ku lwaka nakona leswaku a bindzu la mibyalo leli a ve la ntshimantshima nakona a swi lavi ku va lexi xavisiwa hinkwalo a ku va leta seketela ta madyela ka minkarhi yi landzelaka. Constancio Obila a vula nakona leswaku a vafuyi ku lava ku va na vona va lulamisela a swakudya swa swifuyu hikusa ku vulavuliwa hi xihala lexikulu xi nga tshukaka xi tsundzumisa a matshamela ya vana tiko ka muganga lowuyana
5: swa ku sangula swa tikomu se va hi byelile kambe a kompanyela mpromisawa ya miyakama swa kutaveku ni nsivekela nkulu ngopfu swinene lomu xikatsukanye mara swa ku hi khulumisana xitshungu sempre ka marimi ya va hina ntikano leti hi nga na tona kukatsi va rhangeri xitshungu swa ku va kota ku va tiva ku a ku veketela xikhafu va teka leswi hi nga produsira swa maxalani swin'wanyana va kota ku va swi veka swa ku va dya maxa va nga xavisi va vekela swa ku va ta dya ta kota kota ku kama loya va vuxomisi hi ntambu hi ta kota hi ta kuma a xikhafu hi timhaka ta swiharhi naswona ha va byela swa ku pfala ku va kota ku va nga hisi makhwati swa ku makhwati lawa yana ma ta tivela a xikhafu ra swiharhi hi mati lanawo ka marepresa leyi nga na wona hi mati lawa hi faneleku va fanele ku va ma tirhisa hi va ma tirhisa hi vutsongo va nga ma tirhisi swa ku va ma

0: tsakela swa ku manga baka ta kota ku manga andli mahela leni swi khomisana loko swi na ku vona xitsongo swa ku va swi tiva ku a ku veketela va tlhava tiva ku hlayisa tanto mati hansi ni swiharhi leswi va nga na swona.
1: Marito ya murangela xifundza xa xikwalakwala Constancio Obila loko a tsatsiya xitshungu xa ndhawu le yena ya ka Gaza ku va xi levetela maqhinga ku va ku pumbiwa ku va ku ta humelela a ndlala hikwalaho ka xihala lexi xi nyimeriwaka hikwalaho ka ku cinca ka tinguva na ku lula leswaku vanhu a ku laveki ku va va xavisa hinkwaswo leswi va bindzuleke nakona a va fuyi ku lava ku va va lulamisela swakudya swa swifuyo a ku va ka nkarhi lowo swi nga tshuki swi tlhangana ni ndlala.
2: Ivi Carlos Matsini na hi tela ni mahungu kasi ma xungetaka leswaku mfumo wa xifundza xa xikwalakwala lowu tatsiyaka vahanyi tiko leswaku ka tihweti leti ti taka ku ta va ni xihala hikona no va nga xavisi swakudya hinkwaswo hikusa ku nga va ni tinxaniso na swilitano xifundza xa ku xikwalakwala a mfumo wu vula leswaku nkarhi lowu taka wa xihala ni wo mati ma fanele ku va ma hlayisiwa laha swi lavekaka ha kona. Loko hi humaka xikwalakwala hi nghena Gijani mahungu ma xungeta leswaku ku karhi ku ni swikarhato hikwalaho ka ku tsutsuma eta mafambelo a switarato leswi swi onhekeleke hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni eka lembe. Carlos Matsini a tlhela vuya ni ntshokovetelo.
1: A xifundzeni xa Gijani kolomu ka Gaza ku tlula 2 ya makhilomitro ya switarato swa ndhawu liyana swi ka matshamela yo tsontsoma na swi lava mpfuxeti hi xihatla. Switarato leswi swi onhetiweke hi timpfula ni ndhambi ya ku sunguleni ka lembe lele endhawini liyana mhaka leyi yi tsutsumisaka mafambela. Murhangeri wa xibyana xa ta nkunguhato ni switirho a Gijani a vula leswaku a matshamela hi kunene ma tsondzomile nakona a vula leswaku mfumo wu karhi wu endla xo karhi ntsena ka ku va ku pfuxetiwa switarato leswo. Rosa Watt a xungameta a switarato xinyakani nalazi ni ntsindza wa xidoropana kanisadu xilembeni swa nga a switarato leswi nga ka matshamela yo tsondzoma hi ntamo swinene.
3: Temos mais até 200 quilômetros. Isto estamos a falar de Xinhacanina na Lazi. Já temos 80 quilômetros. Estamos a falar de Canisado a Ximbembe. Estamos a mais de 30 quilômetros. E temos outras estradas secundárias que precisam desta manutenção.
1: Marito ya Murangele wa Xubzana Xankunguato Nisteru Agijane Rosa Watt loko abravula melani leswi karhi swi endliwa ndzeni ka ku pfuxetiwa a switarato leswi ku talaka swona swi onhekeke hikwalaho ka timpfula ni ndhambi ya ku sunguleni ka lembe lele.
2: Munge se tonandzaka eka ri ku nyika mahungu ya xifundza nkulu Gaza khale ka murhangeli wa tiko Jean-Kich Sanu wa tatsiya eka vakombisi va matiko ya hundzamanu va tirhelaka lomu a tikweni la hina a ku va va hlohlotela van'wamabindzu va matiko ya vona ku ta pfuxa a mabindzu lomu a xifundzankulu Gaza. Jean-Kich Sanu a vula leswaku hinkwavo lava kombisaka matiko ya vambe na va lomu a tiko la hina la Mozambiki va fanele ku va ni li vona a ndlela ni nkongometo ya ku va va kola ku van'wamabindzu va matiko ya vona va ta vona titshombo leti ti nga kona xifundzankulu Gaza a ku va va pfula machapu lana ku nga ta pfunekaka a tiko la Mozambiki xifundzankulu Gaza hambi na vona va ta kuma a ku pfuneka. Ya mahlweni ni mahungu ya xifundzankulu Gaza yo gamesa ya ta mitlangu yo tiyisa miri lana ma vulaka leswaku a ntlhelo wa mihandzu ya xifundzankulu Gaza eka mitlangu ya 15 yi nga ve kona ale Nyambani hi xiyimo xa swikolo i handzu lowu fanela ku va u endliwa ankambisiso ku va ku ta kuma a wu kumeki bya xifundzankulu Gaza eka mitlangu leyi ha taka. Mahungu mana Nikolau Mukhavele.
4: Vukumeki bya xifundzankulu Gaza ka nhlangano vukumeki bya xifundzankulu Gaza ka xiyenge xa wu 15 xa mitlangu ku tiyisa miri swiyimo swa swikola hi leswi susaka a dyondzo yi kulukuma swinene matshan'wini ya ku ve ku xiyaxiyiwa leswi fanelaka ku ve swi endleka eka ta mitlangu ku tiyisa miri swiyimo swa swikola eka masiku lama taka. Na kuvulavuliwa eka ndoka Dukisano u yendliweke le Radio Mozambique. Lava vunulaka ta mintlangu leyi va hlamusela leswaku hi ntshimantshima ku fanela ku ve ku cukisisiwa ni ku voniwa leswi fanelaka ku ve swi endliwa matshan'wini ya ku ve ka swiyenge leswi taka ku ni ama mahele lamanene. Marito hi makumeli ka Odessa Sam i nga lava vunulaka ta mintirho leyi yelanaka ni ta mintlangu tisa miri swilo swa swikola aka Ravil von Laka ta Jonzo lomu xifundzankulu Gaza lwe hlamuseleke leswaku hinkwaswo leswi humeleleke eka xiyenge lexi i Jonzo ikulu kuma swinene ku veni ku sukela nyamuntlha ku endliwa hinkwaswo leswi swi nga ta va swi fanela ku ve swi endleka a ku veni ku kumeka mihandzu leyinene hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza eka mintlangu leyi.
5: Podemos tirar lições também na área da componente desportiva. Se até agora temos atletas que são apreciados pelas diversas seleções nacionais, é sinal de que estamos a trabalhar. Se apostarmos mais no desporto escolar, o governo central já disse que a aposta do futuro deste país está no desporto escolar. Precisamos deixar mais atentos ao desporto escolar, transformarmos algumas escolas em clubes e potenciarmos para que o desporto volte a hastear a nossa bandeira no mais alto nível.
4: Tiva leswaku xifundzankulu Gaza xigamile eka xitulo xa 5 na 4 eka mimpikizano leyi mihandzu leyi vuliwaka leswaku i fanela ku ve i dyondzisa loko veni i xiyaxiwa ku veni ku lunghiseriwa a mintlangu leyi i nga ta va yi endleka hi lembe la 2028 le xifundzankulu Zambezia.
2: Mungisiti yo rhandzaka hi mahungu lawa yake matakola ni ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza. Ave mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifasi Novela ka michini kumekile Mariamu Ibrahim laha pelele a jaja.
6: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
7: Mangiseto kurantseka ibungi ngopfu swinene ku va milongolokile na hina ka xiyenge lexi xa ta ku paluxula mahungu. Mahungu lama kombisiweke na kuriwa ntirho Bonifasi Novela ku khanyisaka hina ko hetelela ku va hi tiva leswaku mahungu lama ta ma fikile khwatsika murhandzi wa mingisethina dzana of yara xina 8 minutos.
8: Afinal de contas, como é que estás sempre on em todas as redes? Toda hora!
9: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
8: Yeah, maninho, maninho.
9: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
8: Ainda não me disseste como, pai.
9: Bro.
8: Como?
9: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
8: A sério?
9: Maninho. Para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
8: Ha, não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

0: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mike set it zanov yarashna 22 minutos. Interior Radim Sambiki droben la kanchencha in karo zanov yarashna 30 minutos. Eta ve tlamya tam chini ana ya international ko va eta kuma ama wongo kambe so sin karo ko va kumisa sungwana stibi sin kana sona. Antla wa wa ta bola club de Gans elo unga kari u ramba a va kozeli va antla wa lo leswa ku va va fanela ku va va kumeka sonto le itaka in karo 15 horas la ene aka Montilo club de Gaza leswa ku va doka doka hi ku hela ka nguva ya bola ni ku va nakona va ta ve va doka doka mela ni makumekelo ya ntlawa club de Gaza eka letelanaka ni pool da puramento eta ba se xtivisi leswi vurhangelela ntlawa club de Gaza kumeka ka dropen la kancencai li karhi li vitana hinkwavo vakhuzeli vaseketeli va ntlawa wa club de Gaza leswaku va kumeka ka nhlengeletano leyi nga ta ve kona ka munti lowuya hi sonto 13 ka stembro hi nkarhi wa 15 horas na 30 minutes. Nhlokomhaka i ku va ku ya dokadokiwa hi ku hela ka nguva ya bola ni ku va ku cukiwa leswaku club de Gaza a nga kumeka hi makumekelo wahi eka pool de apuramento ku va a bela mitlangu leyi yi nga ta kongomisaka eka musambola. Hi leti na clorming set nga hali na tona ku va heta tikombisaka xiyengele xa switiviso swa ku hambanahambana hi vuya ku va heta nyika swichacha swo tani ntumbunuko na hi kongoma a nkarhi wa Zanov horas na 30 minutos lanake moing set hi nga ta ve hi kumeka na hi kombisa amahungu na hi tirhisana ni michini ya Antena Nacionale. Wings eternene. Ikola na nguina. Vusiku vusiku. Rezari yasha.

20 ora xi tekela 30 minutes u vulavula ku va mi ta hanya ku rhula a ku na nchumu xa risima ku tlula mabulu loko ku ni timhaka ta wukandzi ti lavaka ku va ti camuliwa hambi mi nga holovisana mugamula kona hi ku va mi bula swo kasi mayela yini sweswi inaka a namikisana fika la ku vuza mi lwa mi banana mi vangelana swifutha qhalambisane a mabulu ha swoho wa vona sweswi hi la ku va hi lavetela Eugenio Mukhavele Eugenio Mukhavele a tswaliwa kwala na ncongo.

Hey, go melati makati mon toka nga tusi sila na hoje num kavele lo kelika 20 horas na 37 minutos. Ah, iku va wing city vai toa ka niku va tinqambe trikona la hautike. Ena se ho dindi fahla. E Frederico Bernardo Chauke. Atsulwa kama guvo ka xikhumbani. Mhlengwe lwe. Ai atlele ko bulavuleli. Mama mane. Ai. Hey. Bula, mana, wana.

0: kunaokatywa tileza usiku ga nyamuntlha munana mina Armindo Masingi Marcos Pedro eka michini loyi leyi hakunene yizwi kota ku nga hi kumana maput gaza na inyambana na isikolelo munyambana zwa leswi chikati chako hi kuma tihloko ta mahungu na inakulore Edrasio Makondela
1: Gipelela Armindo Masingi ni mwingiseti wa kurandzaka wa Radio Msambiki murangeli wa tiku Daniel Chapo akangulili zvisima zvamati nokubulisana nchitsungu akabanja lezvaka pandu mujekeni nikafonyololwa nzeni kali yanzula yena lantiro la masiku manharu loma provincia ya Nyambani aurangeli gamtiro ya taudah gakomba kushukuvala hekunga mitiro ya upopoli ya raishishi achipitali cha hombi cha chikuki na ingatiri hitingela tinani yona yitira akubinziselwa heva hanyi lava chitsongwantsongwani va lavaku akukambiwa ka raishishi hambiloko zwi nga ringani ntlawa wa Union Sportiva do Songo mukombisi wa tiku ga Mosambiki aka Liga dos Campeões da CAF hi wona u belaku mulunghiso ya loyi a Luanda ni ntlawa wa Petro ndzhaku ka kubiwa hi xigolo chin'we cho kala angulo ya Estadio Nacional do Zimpeto kasa Association Black Bulls mukombisi wa tiku aka tasa Nelson Mandela u bela chandla cha umbiri ni ntlawa wa Atomic Ngomei wa tikweni ga Ilhas Comores ntlawa lowu u nga biwa hi yena Association Black Bulls aka chandla cha kusangula mulunghiso hundzeleku hi xigolo chin'we cho kala a hlamula mwingiseti wa ku rhandzeka leti tihloko mhaka ta mahungu ma fanele ku andza loko zwi ku 21 ni 30 ndza ha ma lunghisela
0: hi tshama hi dembelingeve na kulori ka sikuheta kuma ku andza kalawa ni man'wane.
2: As inscrições para o Desengoma de Zanyambani 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
3: Desengoma de Zanyambani.
2: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanyambani. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção. Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanyambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
4: Lucile, leite, chicate, tivexalueco, cugonzela, aprenda mais, macungo, corria, Banco de Moçambique. Nyamuntlha hi ta vulavula hi Metix. U tshika u zwa na va vulavula hi Metix. A Metix, i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali hi ka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla, wa tlhe masiku, kama u wu lavaku, hambi kumbeleni ka vhiki, patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A xikarati, wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200 mil meticais hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500 mil meticais hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu, mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
5: Hey Juma, se u gumbila muchikitelo wa wena laha mubedini.
6: Ey Sayidi, man'wani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo ndzo engetela ku hisa.
5: Milawu a ndzi fana la wena. Kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzi siwa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
6: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. hinga swi koti ku ya ntirhweni, a vanana va nga swi koti ku ya xikolweni.
5: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi tivhikela wotlhe masiku.
6: U lalisini maseve, a muchikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wotlhe ndzi nga ta phazama. Vikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

0: Murangeli wa tiku Daniel Chapu akangulili zwisima zwa mati ni kubulisana ni chitsungwa akapandi mujekeni ni kafonyololo anzeni ka liendzo la yena la ntirho la masiku manharhu loma provinsia ya Inyambani. A urangeli ga mitirho ya taudahi ga komba akuxukuvala hikwalaha ka ku michini ya upopoli ya rayuxixi a chipitali cha chikuki a machichi na yi nga tirhi hi tindlela tinene yona yi tirha hi ku bindziselwa hi vahanyi tiku lava chitsongwatsongwana va lavaku aku populiwa. Union Sportiva do Songo mukumbisi wa tiku ga Mosambiki aka maphikizana ya Liga dos Campeões da Africa hi yena abelaku mulunghiso ya loyi ni ntlawa wa Petro de Luanda wa Angola ndzhaku ka ku biwa hi xigolu chin'we cha ku kala angulo ya Estadio Nacional do Zimpeto ka chiyandla cha ku sangula na Association Black Bulls mukumbisi wa tiku akatasa Nelson Mandela wa bela chiyandla cha umbiri akalivala la Black Bulls manziku loko zwi ku 2:30 ni ntlawa wa Atomic Ngome wa tikweni ga Ilhas Comores ndzhaku ka ku abebe likawa lo hich gol chingu chokala angulu akachiyandla cha kusangula gipelili mosangula mahungu ya dzongeni katiku manga mandleni ka Idrasio Makondela akakutsala no kugonza ka si Bernardo Salomão asasisela michini emishivela wingi setiginane. Anzeni kali yanzula ya nala ntirho la masiku manharhu amurangeli wa tiku Daniel Chapo akangulile zwisima zwa mati ni kubulisana ni chitsungwa ka banja lezo akapandi mujekeni ni kafonyololo. Horacio Romão na Manuel Chimel va andzisa hungulegi.
1: Amurangeli wa tiku Daniel Chapo yena loyi a kombela ku va vahanyi vakapanda mujekeni leswaku va tirhisa khwatsi ya mati yena wakarhi a vulavula ku fambeni ka ukanguli ka xisima cha mati a nga va chikangula a wasihlanu lweyi a chisima lexi xona chi nyika ku mati ya ka ku hundza ka munhu wa magidi wa vahanyi. A murangeli wa tiku Daniel Chapo a leyi ku lava hengela leyi ku va ku pumbiwa a xikarhato lexi tshinelaku xa ku yelana ni xihala ku nga El Nino.
2: A agua é muito importante para nós podermos enfrentar esta seca.
3: A mati ma ni lisima kasi hi lwisana ni xihala.
2: É por isso que estamos a antecipar.
3: Hikwalaha va sungulaku va tirha mitirho ya ku vhikela
2: xihala. Com a inauguração desses sistemas.
3: Hi ku kangula sistema leyi.
2: Para o nosso povo não sofrer com a seca.
3: Kasi xitshungu xa hina xi nga xaniseki hi xihala.
2: Porque sem água não há vida.
3: Agora não há na mata, não há utume.
2: Uma das formas de nós podermos mitigar a seca é manter esse sistema como está. Conservando o sistema, guarnecendo o sistema para não ser sabotado, pagarmos a água que estamos a consumir para a empresa conseguir pagar energia, comprar peça quando se estragar e termos água em casa. E tendo água em casa, temos que fazer aquilo que o presidente chama a atenção. Vamos fazer horta no quintal. Cada família uma horta. Eu estou muito feliz. Porque dentro aí do espaço onde nós inauguramos, vi couve, vi tomate, vi cebola. Vamos fazer isso nos nossos quintais. Para quando acordarmos de manhã, pudermos ter couve, ter cebola, ter tomate, ter repolho, ter cenoura, e não precisarmos de gastar dinheiro para ir ao mercado comprar. E o dinheiro que podíamos ir ou comprar no mercado vai dar para fazer outras coisas. Comprar caderno para criança, comprar capulana para a esposa.
1: Daniel Chapo, murangeli wa tiku ga Mosambiki, na karawulawula ku fambeni ka ukanguli ka xisima cha mati a xidorobanini cha Kapandi a mujekeni. A vahanyi va li yini na ku lori va Kapandi a mujekeni? Manuel Chimel, xungetano hi xisima lexi nga va xikangulo murangeli wa tiko.
4: Hi swona i na ku lori Horacio Romão a xitsungu xa lomu Kapandi a mujekeni xi va akulungwani hikwalaha ka ku ve ku kangulilwi wazihlanu loyi achisima chamati lechi chona chitangave chivanyika handle kambe ka kuveva ma amitiro ya ubindzu legalu mumasinwini amitiro ya Mosambiki inga kumeka hevadla anzeni ka khulu hile yona ingave yikhoma amagizu ya vamamani vukari lava hakunene vakumbisaku alitsaku yabye
5: ilana ujana motola izvi zva khwazi akuhwanga hena madi na verdade wahlopeka ngovu hemadi mashi zvezve hiti zvako pelomen jopanda zha hini mati hisini hisi achama zimportanti imati huwanga hanyi khwatsi mezvimawahlupheka hemati
4: amabajona umatsuka makumeka hikwalaka kuvhumaleka
5: amakumeka hikwalaka kuvhumaleka ka mati sinyi
4: se amuti lowu nga kanguliwa nyamutlhi murhangeli wa tiko muta wu hlayisa
5: hi ta wu hlayisa hina hi vavhezinya prosima va kwala ka mati lawa
4: hi ta wonelela siku
5: dyiwe wonelela nkama wusiku mumu
6: Diolinda Ricardo.
4: You want to make a day of Kangoli Gamatina Mukamuka and Mutaki?
6: Eh, it's a killing off. It's a killing off of Kumahu Makas.
4: Say, Yamuka Mungata Kuba Mfule.
6: I got a farm of Fukole. Nilakusa and now on it a case.
7: Palmila Manuel Mashaf. A matimataki sangu fulawa. It's a killing off when the Matungam Bellamatimam. That I said, I'm on a lella fell. We manage to have a mess of Tongwan, Procota Kushama Gaze, Procota Kumatima Mahum.
4: Vahani, Valumka Band, Amujikin, Navakare, Kulungela, Equala Haka, Kuve, I was a Stan Lui, Vakumili, Achisima Chamat, Legit or Nachinga Vechi, Kanguliwa, Himorangilwatiku, Daniel Chapu.
1: Lo, who are Nachumbutelu, Wa Kukanguliwa, Kachisima Chamati, Aka, Jurupan Chaka Band, Mujikin. Lumuka province ya Inyambane kwa lakansele tuwa ku amrangiru watiku Daniel Chapu afame kale nzulakwe yana luanga vatrela kawasilan luwei kama jishiritu ya Kapanda Mjigen hambu ni kafonyololo luwei anga kumeka nakara rangelami gozo vanyanu akala abula ni vahanyi Orasi Romao Manuel Chimel akusukela Kapanda Mjigen
0: Amufumu wachikwala kwala ulaya avarimi lezwa kunga vanga shavisa timbeu tonki nga vachiva kutongwani hikwala haka kuna kurinzili walezwa kukutaveni chihala chatanan mutawona lumutikweni Carlos Matsini kusukela Kagaza
8: Amfumu washifunza shikwala kwala mwalungu washifunza angulu Gaza o uzatia ashitungu ka ndauliana ya ashifunza nkulu leshe kuva shinga shavisi Nkwalo binzu lele le kumweka ka nguvale ya urimi. Hikwala kakuwa ku njimelo wa shihala eka minkari lanzelaka. Mrangele wa shifunzaleshe avula ale shako shitsungu shinyinge shi binzu lile. Nzako ka atimpula ni matila wa makulungeke aku sunguleni eka lembe kokolao. Avula leswaku leswiku vulavuliwaka hi dyandza ku lava ka xitshungu xi nga xavisi hinkwaswo leswi xi bindzuleke ku vuliwa ngopfungopfu emahuvani maxuvani lana kuliwaka nakona leswaku a bindzu la mibyalo leli a ve la ntsimantsima nakona a swi lavi ku va lexi xavisiwa hinkwalo a ku va leta seketela ta majela ka minkarhi yi landzelaka Constancio Obila a avula nakona leswaku a vafuyi kulava kuva na vona valulamisela a swakudya swa swifuyu hikusa ku vulavuliwa xihala lexikulu xi nga tshukaka xi tsundzumisa a matshamela ya vana tiko ka muganga lowu yana
9: swaku sangula swa tiko musi va hi byelile kambe hi akompanyela ntirhisao ya miyakamu swaku ku tave ku Matila, Lanao, Kamara, Presa, Lanao, Matila, and Okri, kufanele kuva matrisa eka matrisa ebutsongo vanga matrisa swa ku vama tsakela swa ku manga vaka ta kota ku manga andi mahe tene swo khonisa na ku swina vona xitsongo swa ku va swikiva ku aku veketela va tlhava tiva ku hlayisa tantu mati hasi ni swiharhi leswi va nga na xona.
8: Marito ya murangela xifundza xa xikwalakwala Constancio Obila loko a tsatsiya xitshungu xa ndhawu le yena ya kagaza aku va xi lavetela maqhinga aku va ku pfundziwa ku va ku ta humelela a ndlala hikwalaho ka xihala lexi xi nyimeriwaka hikwalaho ka ku cinca ka tinguva na ku lula leswaku vanhu a ku laveki ku va va xavisa hinkwaswo leswi va bindzuleke nakona a va fuyi ku lava ku va va lulamisela swakudya swa swifuyo a ku va ka nkarhi lowo swi nga tshuki swi tlhangana ni ndlala.
0: A mfumo wa provinsia ya ka Maputsu u seketela vafuyi ndzeni ka ku tshingisa a tirhi wa vufuyi ga swidliwani. Domingo Ximakalani, Kipelile.
10: Hakunene ya losela muyingiseti wa ku zandzeka wa Radio Mosambiki misoro provincial de Maputo hi hlamula na hi sukela a mugangeni wa Ngalundi ya xifundzeni xa Marakweni ya xifundzankulu Maputo lani hakunene a muzangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a nyikeleke malivhinu ka ku va ku ta bindzuliwa a matilapia kumbe ya tihlampfi ka mathangi lani nga koni hi vona mathangi mazazu lawa hakunene ma ta ku ni bya wumuni na mathangi lawa ma katiwe tititaka ma ta ka ve ma yamukela a malivhinu lawa ku va ku bindzuliwa a tihlampfi na yini ni muzangeli kambe mun'we ka vinyi kasi ke na hali n'winyi wa mathangi lawa tatana ya ku losa vito
11: Francisco Bila Junior.
10: Kutani tatana Francisco hi nga khanela hi nga hi byela hi mayelana na mathangi lawa swi sungulisi ku yini ku va u ve ni mathangi lawa.
11: Oh, swi sungulisi ku navela a ni tolovela ku swi vona leswi ka maprovhinsi ya Nord va swi kombekisa swa ku ta tihlampfi ta fuyiwa ndhawu hi ku ve ni nga kumeka ni vona ni ni mbangu wa ku va u ni ni opportunidad la mati ni fikeliwa hi idea leswaku kasi ha yini na mina ni nga yenci leswi ni swi vonaku lomu ka matelevhizao ndhawu ni swi pimisa ni va ni swi sungula ni swi yenca na ni nga zanga ni kuma ni nyuma orienta soundtek ni ka swaku leswo mahisa ku yini pelomenji ni wo kuma a dika la profundidad swaku pelomenji a profundidad ni ya kisere 1.5 meter a 2 meter ndawu pronto ni ti tirhisela tekinika la mina ni cela na ni nga swi anakanyanga leswaku i nga va ntirho wa wukulu lowu ni nga wu yenca kutani ni ni xipimo xa 4 anos na ni li na wona a mathangi lawa a ni se na bindzula nchumu hi wona hikuva a no ho yencetela kutani swoswi ni ve ni njombo ya ku ta kuma vekeliwa voko hi projeto leli la FAO ndhawu pronto se kona na mina ni swi vona swa ku mpela swi ni lisima leswi kutani yi ta va khambela ku sungula a ku va ni nga tirhisa a mapexitina lawa kumbe mathangi hi ndlela leyinene ni ta vona ni bindzula kona kasi hi ku bindzula a ni na wumboni ni nga li vekaka hi ku hetelela hi leswi a ni se tshama ni bindzula nchumu ka wona
10: kutani leswi namuntlha u petaka malivhini ka mathangi lawa ya mune u nyimela ku va tihlampfi ti huma hi mpfhuka muni
11: hi xitshembiso xa vatekiniko hileswi hi vona va nga ta hi xidara ku phamela ni ku monitorara ni hinkwaswo va tshembisa leswaku a ni de janeiro
10: Sean Karimamp munkiseto ku zandzeka hi gimeta kola mabulu lawa hi veke na woni ni tatana luya nga landzaka ntirho wa ku va fuya tihlampfi hale na Ngalundi a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo ka ntirho lowu fambisiweke hi muzangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli kutani ku nyimela leswaku ku va tlhasa janeiro kutani ku veni tihlampfi ka mathangi lawa ya mune hale na Ngalundi a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo a ntirho wu hlaleliwe hi vahanyi tiko va hale na Ngalundi ku va na vona va nga kola vukhazi lebya ku va va nga pfula mathangi ku va va tilondzovota ni ku va va bindzula a tihlampfi i ku hinkwaswo kusukela haleni wa Ngalundi a xifundzeni xa Marakweni lani ku kaneleki Domingo Ximakalani yaloselile
0: mitirho ya rayixixi ya xipitali xa Hombi xa Chikuki ya bindziselwa matirhela ya ku popola hikwalaha ka ku xitsongwatsongwani a vahanyi tiko va lava ku pupuliwa hi muchini lowuyani hambi swi nga ringani ku lava dokodela machichi i na kulori Avelino Antonio
12: Achipitali cha Chikuki dropeni gama chichi lumka provincia ya Inyambani chavilela avatiri lavangani wukari ga ukoma michini ya kumaha arayu shishi kunga kupopola amunu luku atovekili achiru chokari muzimbeni wakwe. Chimaka weti inga hunza ya janeru chipitali chavilela hakuva chikari chitsikele lwa nguvu hivan lava chikela kuchipitali na bavilela ametiru ya rayushishi loku amfumu watu ga Msambiki usha vilu ukela uyaveka mchini usha chipitali lechi akachikatilechi vanharu tsena vatiri lavangani vutlhari ga kugwega michini leya rayushishi na vamukelaku kusuhani ka 5 wa 10 wa vabadri hi siku lava ya kuchipitali cha le Chikuki na valava rayushishi. Vabadri lava a hi va machichi tsena va ka man'wani ma district ya ku gamakana ni machichi hambi ni lava le dropeni ga Nyambani hikuva a muchini wa rayushishi ya chipitali cha Hombi cha lomu ka provhinsi ya Nyambani wa ha wonhekile leyo kuma haloko votlhe va rumwa kuta a machichi. A mhaka leyi yi wonwa kota chikarhato cha Hombi ngopfu ka mitirho leyi hi vurhangeli bya chipitali. Kasi ku tshinya a xikarhato lexi Mikaeli Julaya a nga murhangeli wa vadokodela machichi a tlhamusa leswaku lexi lavekaku ku a vabadri hambini vadokodela va nga lomu ka swin'wana swipitali va lakanya leswaku a rayushishi a hi ku daha munhu yeyi i ndlela yin'wani ya ku lavetela a ku lava ku tiva ku hi kwihi laha munhu loyi a bayisiweku kona kambe a rayushishi leyi a hi ku yi mahanya mumahi hikuva ya goha swin'wana kwalomu muzimbeni hileswaku vanyingi vanhu va ya ku chipitali va va ku chikolokolo va mahiwi a rayushishi hambiloko swi nga vileleki a bangleve ku a rayushishi yi fanele ku mahiwa ntsena loko swi onheka hakunene.
13: Porque limite raios. E estes raios podem matar muitas células, mais de 1000 células, ou levar à alteração destas mesmas células. E que aí propiciar o aparecimento de cancro em pacientes e também pode levar em pessoas jovens à esterilidade.
12: Magezo ya Mikaeli Julaya anga murangelo wa dokodela hospital cha Chikuki na khamusela ku araishishi aima hiu nyamu mahi ima hiu aloko hakunene zwivileleka elizwako vanyingi vanhu vaya ku siniani chipitali baba ku chikolo ko ba mahiu raishishi na vatsikelela a vatiri vatsongwane lava vangani vutivi ka ku gwega michini leyi susaku arayushishi a chipitali cha Chikuki.
0: Muti wa ta mapasa ka Gaza wa komba ku xukuvala hikwalaho ka ku kuhundza ka 15,000 ya mapasi na manga tikiwi hi lava va nga makombela aka muti luwuyani. Rui Makaringi.
14: Kutula 15,300 wa mapasi ya umunu elawa kunyimeriwa ka leswaku matekiwa evinyi va wona kuka xudana lexi xi bendzulaka a swipasana a swa munhu a xifundzankulu a Gaza. Mahungu lawa ma nyikeleriwe hi Radio Mozambique i munyikeli wa mahungu ka muti wolo wa ku nyikela a mapasi ya munhu nkarhi a bula vukoli bya mahungu bya Radio Mozambique loyi a vuleke leswaku a ku kala a ku tekiwa kuka mapasi lawa hi tlhelo lavinyi va wona swi endla ku va a ma tirhela matsonzo makuka xihubyana lexi hikuva ka masiku lawa ya ugama ku karhi ku voneka nhlayonkulu ya vatshamitiko lava va kongomaka kuka xihubyana lexi a ku va va ya kombela a mapasi ya munhu. Nele Tobindo hi loyi a veke a vula leswaku mhaka leyi i sindzisa a ku va a xihubyana lexi xi ri karhi xi lavetela tindlela swa nga marhengu tani hi wutsatsiyi la vatshamitiko ngopfungopfu lomu mugangeni a ku va va tiva a lisima la xipasana xa munhu na ku hindzhaku ka ku va va yile ku ka muti lowu kuya va ya kombela xipasana lexi va fanele ku va hi xiendla lexikulu va kongoma a ku va va ya teka a pasi lowu leyi
15: va ku tsatsiya leswaku a mapasi a mahlweni loko huma hi mamahile hi xipimo xa vhiki ni hafu a pasi se li kona hi nga tshameni hi nga levantari a mapasi ya hi xikundza xa provhinsi hinkwaro hi leswa 2,476 wa mapasi.
14: Marito ya muvulavuleli wa xihubyana xa ku bindzula a mapasi ya munhu a xifundzankulu Gaza loko a vulavula kasi hi ntirho lowu nga karhi wu endliwa a xihubyana lexi ndlela ni ku va vatshami tiko va nyika a lisima a pasi la munhu na ku ninza ku kuva va kongomile ku ka xundzwana leswi ku va va kombela a pasi leri va fanele xiendla lexikulu a ku va va tlhela va kongoma kona a ku va va ya teka a pasi la vona. Mindo i tlhelo n'wana a va ya tivisa leswaku hi vhiki a Dick Kokagaza hi loyi a nyikelaka a ku tlula 2,400,000 wa mapasi ya munhu ma bindzuliweke.
0: Loko hi vuyela ka ta mavingutiku hi ta wula leswaku a hubyana ya ku onelela hi matirhelo ya mfumo ni ku boha minawu a ka provinsiya ya ka Maputsu hi yona yi hlohlotelaka mfumo leswaku nga wu lavetela tindlela ta ku pumba a ku fa ka vanhu ni ku khulunga ka mikhata lomu mariweni hikwalaha ka vafambisi va swithuthuthu. Veronica Sidumu.
16: Huvo ya xifundzankulu Maputo a nga Assemblea Provincial u tsatsiya mfumo a kuva u tikisa swikhatiso ka vahambi va ntleketlo swithuthuthu va kalaka va nga fambisi ndzeni ka nawu lava voniwaka swa nga vona vavangi vakulu va timhangu ti vonekaka ka masiku lawo gamu. I ntsatsi ku vekiwaka hikwalaka ku ka masiku lawo gamu ku voneka ku tlakuka ka timhaka ta timhangu ti patsaka vafambisi va swithuthuthu va hambaka mintirho ya vutleketli. Ntsatsi wa huvo ya xifundzankulu Maputo u vekiwile wa munhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa Assemblea Provincial Antoni Pascual ku pfaleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo leyi.
17: Precisamos com urgência de encontrar medidas punitivas e regulamentares para travar sinistralidade nas nossas vias. É notável que precisamos de fazer um pouco mais. É crucial estabelecer medidas concretas e práticas.
16: Hitlhelo lin'wana Antoni Pascual a tsatsi mfumo ku va wu yantswisa matshamelo ya switarato ngopfungopfu leswi swi hlanganisaka swifundza kun'wana ku va ku londzovotiwa tindhawu ta mabindzu ni vuvhakati a ku va ku pfuliwa mikhandlu ya mintirho ya mavoko ka lavantshwa.
17: Urge ainda necessidade de trabalhar com afinco para assegurar vias de acesso melhoradas, sobretudo na conexão entre os distritos, de maneira a permitir maior fluidez na circulação de pessoas e bens.
16: Murangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo anga Assembleia Provincial Antoni Pascual na vulavula ku pfaleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya huvo leyi yi gameke tolo a dorobeni la ka Matsolo.
0: A murhangeli wa bandla ka Frelimo ka Gaza a hlohlotela a kale ka varhangeli kutani va sekretani va tlhangano wa OJM ku nga tlhangano wa vanhu vaswa leswaku va gundzisa a vaswa lava va nga ka tlhangano lowu a ku va tihita ndzeni ka ku hlohlotela ni ku buvhisisa a timembro a ku va titihita ndzeni ka ku fela ku vuna a bandla ka Frelimo a ku va giwina. Bonifacio Novela.
18: Murhangeli wa mandla la Frelimo xifundzankulu Gaza a tsatsiya ka khale eka varhangeli va ntlhangano wa lavantshwa hi ximile xifundzankulu Gaza OJM ku va va tamela hi mandla manene a vumundzuku bya bandla leli hi ku va va kombisa a leswi eve matirhelo manene ya vona ndzeni ka ku va va hlohlotela lavantshwa ku va kumeka ndzeni ka Partido Frelimo. Almeida Gilume a navelakambe leswaku hinkwaswo swirho swa bandla la Frelimo swi fanela ku va swi ni ku tinyiketetela hi matimba ndzeni ka ku va swi lulamisa a mintirho hinkwayo ya bandla leli ni ku va ku ni mpatsano leswaku va a swilanganya leswi swi nga kona eka masiku lawo gamu ndzeni ka ta politika swi hluleliwa na ku kongomiwa a ku humelela eka hlawula mani leyi taka. Gilume a sili marito lawa wa sithathu lweyi ka ncencayi ndzeni ka nhlengeletano a nga ve na yona ni khale ka varhangeli va OJM lava malembe ndzhaku a nga ve vona nhlokomhaka ya ku humelela eka bandla la Frelimo hikwalaho ka ku lulamisela ku hlohlotela ni ku va ku nyikiwa a lisima ku lavantshwa va tiva a ku tinyiketetela ka nhluvuko wa tiko. Murhangeli loyi a vulele leswaku a nhlengeletano yi nga ve kona leyi a nga ve yena a yi rhambeke i ve kambe yi va ya lisima hikwalaho ka ku va khale eka varhangeli va OJM va fanele ku va ni li vona va nyikaka a ndzilo untshwa wa ku va ku ni matimba ndzeni ka bandla ku kota a mfumo u boha makungu lawa manga kota ku hlamula swivilelo swa lavantshwa
19: aka nhlengeletano leyi hi kumi a swilayelo leswaku hi swini leswi hi ngo swi endlaka ku va a kwezawn leyi siku na siku hi khulumaka hi yona iliya kwezawn ya ku va yi tiya ku va mintirho ya hina tani varhangeli va Partido Frelimo ka Gaza hambi hi swigava swin'wanyana hi ya mahlweni ku va hi simama kambe xin'we xa kona i marhengu ya ku hi swini ku hlengela ka vona lomu va kumekaka kona ku tipatsa na hina ku va hi ya mahlweni ku va hi kulisa a bandla la hina la Frelimo hi ku gangisa timembro hi swini leswi hi ngo swi endlaka ku va a partido la hina liya mahlweni hi ku va li phakama a provincia la hina la ka Gaza
18: Abel Mazuzi na Moradi Bai Khali eka va secretary va Ujota ya Mishfunza Nkulu Gaza va ve va ndunduzela a nhlengeletano leyi i rhambiweke hi murhangeli wa bandla la Frelimo Mishfunza Nkulu Gaza ku va a pfula mukhandlu ku va a twa mavonelo ni swileleto swa mintlawa hinkwayo yo lumbaka bandla leli
20: a nhlengeletano leyi nga rhambiwa eka marada premier secretary wa Partido Frelimo a provincia la Gaza wa ku yingisa tanihi li varhangeli va Ujota M va khali a hi vitanile ta yingisa tiva swa ku i fambu mune anga wu endlaku ku partido liya mahlweni liya likula a hi navela ku kamarada primeiro kambe ni secretariado la yena va ya mahlweni hi ku rhamba ni ku yingisa van'wani ni swiendle swin'wana ku va a ntirho wa vona wu ta famba phasi
21: a nhlengeletano leyi i ve ni ku ve ni hi kumana hinkwenu tlhelo ka hina hi nga ve ni hi tsutsumana na ka Ujota M tiva swa ku hi kumana hi patisana ra ku ve ni hi lela zaku hi wisa amtwanano ku veni ku tsaka ku veni ntirho ku veni ku laveka a ntirho hinkwawo lowu fanekaka ku paka frelimo i kuma hi ya pambela
18: i marito ya khale ka varhangeli va bandla la frelimo hi ka nhlangano wa lavantshwa Ujota M na vavulavula ndzhaku ka nhlengeletano yi nga ve kona wa sithathu lweyi ka cencai ni murhangeli wa bandla la frelimo
0: ndzhaku ka ku biwa Stadio Nacional do Zimpeto a mulungiso a hundzileku nhenha ya tiku hi Bola Union Sportiva do Songo hi yena abelaku amandziku a Luanda ni ntlawa wa Petro a ka xiyandla xa vumbirhi xa preliminatorio ya ku lwela a ku ya ka fase de grupos ya Liga dos Campeões da CAF Anabela Nkumbi
22: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Mosambiki ka mphikizano ya Liga dos Campeões hi bola se a kumeka dropeni la Luanda ntsindza wa tiku la Angola a ku va hi mugquvela ta bela ni ntlawa wa Petro de Luanda a Estado 11 de novembro atikweni leliyani ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano wa Liga dos Campeões ku tsundzuxa leswaku ka ntlangu wa ku sungula Songo a luzile mahlweni ka Petro de Luanda hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu a Estado Nacional de Zimpeto Mungwani mukombisi wa tiku la hina ka mphikizano ya tasa kafi kumbe tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugquvela na yena wa tlhela bela ni ntlawa Tomiki Ngomewa idla dos Comores ya kampu yakwe ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória ya mphikizano lowu xiandla xa mutlhavukanyisi wa Bebeku Stodguni a lambile swi va humeleleke ka ntlangu wa ku sungula mahlweni ka ntlawa wa Tomiki Ngomewa idla dos Comores a ya mahlweni hi ku lulamisela ntlawa wakwe ku va u ta kuma mihandzu yinene leswaku u ta chapeliwa ka xiyenge xin'wana
23: i jogo bya ku na yena adversario a ni desvantage ntao para yene a ta endla ka hinkwaswo para a zama ku a dzinganisa a ntlangu ni ku sikadlari ta khalisa ntlangu ntao wa jogo lebyi byi jula a responsabilitati za byikulu ntamu swinene tlhelezeka kwezu i ta zama ku hi teka ama difficultati lawa hi nga ma kuma ivi ma dzafiwe hi leswi hi tirhisaka swona swa ku hi ya mahlweni hi juletela a golo hi maminuti ya ku sungula a leswo swi ta hi nyika a tranquilidade na yena adversario a ta pfuletela a espaço e mão brigar a cometer uma erros para conseguir algo e anda jogo zenga e casa até ele mas já estou só com ele adversário a preparar o jogo e tem que ele está tendo para aí ou contrariar mas ele está lhe achar o caminho para suceder a favor dela
22: se anda chamo cavucanhisu a bebê custou de gun loko a vulavula hi ku ti lulamisela ka ntlawa wakwe ku va u ya tikombekisa hi tindlela tinene ka ntlangu wa segunda mão ya primeira eliminatória la tasa caf ntlawa wakwe u nga ta belaku hi mugquvela lowu na Tomiki Ngomewa idla dos Comores
0: mahungu ya dzongeni ka tiku ma nga ve mandleni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza kasi Bernardo Salomão hi yena a nga sasisela a ka michini hi mixivela u yingise tignene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki a dzongeni ka tiku

0: Ahi ni ka tama fambela lo mustratwini na ina glory Albert Langa.
1: Tiva tama fambela shitaratwini.
2: Vikela vutomi byako I byava ya kitiko.
3: Hoyo hoyo ka nongono kwa mafambela manene shitaratwini wu fambisiwa ku hi mina Albert Langa. Na wu kongomaka ku vhikela timhangu ta mimovha ka switarato swa tiko. Ka masiku ya wugamo, hi tolovela ku vona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu. Hi lavile ku tiva ka maphorisa ma vonelelaka mafambela manene switaratweni leswaku i xini ma swi endlaku a ku va ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na Jose Novele, murhangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambela manene ka xiyenge xa maphorisa ya transito a komando provinciale ya kamapotso. Vana na hina, hikuva loko ma le kusuhi ni ku gama mabulo ya hina, ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga maluzi. Ka masiku ya wugamo, hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. I xini maphorisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti?
4: Amaphorisa ma xifundzankulu ka Matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti ti ka xihlela futhi xa lava va fambe va tirhisaka a mimota. Hikolaho a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka Matsolo wa wu dyondzisa. Hina hi tirha ngopfu a mimangu yinyingi Bowani lomu ku nga ni a mimota ya yinyingi hikolaho hi fambaka kona. Hi haxa a madyondzisele para va kota ku va kota ku va tikomportara switarateni. Lani hi kombela swa ku na vone lavo va fambisaka mimota a swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a ti tsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switarateni para hi kota ku hi vitara a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni.
3: Ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphorisa laya ya protestant ya ku vonelela a mahanyela ya xitshungulo mugangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphorisa lama pfumeleliwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
4: A maphorisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni vuyivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma operations hi tizaka xikan'we. Se a loko ku kumeka swa ku ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaka yi nga kumeka yi disconfiyeriwa swa ku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona yi kumeka mota leyi tekiwa ya xikwadra. Hikolaho se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swa ku a mimota leyi yi khomiwini a swa ntiyiso eke vone tenge va swi tiva swa ku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi yi nga ni problema ya matriku a maphorisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku evitara a maaccident ni ku evitara ni wuyivi ka mimota laha ti va kangu swa ku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandidi wolawo. Se a maphorisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vindlavindleka para hi kota ku hi vitara ku a timhaka ta ku yiva mimota ni timasdetiliviasan swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka Matsolo.
3: Ka masiku ya wugamo hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayoyikulu ya va ku fa loko ku tshuka ku humelela mhangu. I xini mu swi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi?
4: A leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swa ku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wu hikolaho a lava va mahaka leswaku va tleketla a vanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirhelei va la hambaka vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti ene ka mintirho ya kakwavo ku laveka va veni a makapaseti mabizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wone ra va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo bizi lavo va kumekaka va vhiyajara xikan'we se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni a loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu ku dyeka a ve ni dozi wa makapaseti ra yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletori ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi mara loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitotsuzo leswi a tlhavika gezi mara swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a yi mi vona loko a nkarhi a famba ene leswi hiaka swone naswone nompodi va kumeka va fambisa switotsuzo leswi a makazi ka xitrata tenke va fambisa a switotsuzo leswi a handle ka linyamarela ra swi kota ku va yi vhitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona
3: i swini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitratwini xi famba
4: primero a xithuthuthu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yele loyi a fambisaka xona tenke a ve ni karta o lisense de kumisam swi fambelanaka ni silindrada ni xithuthuthu xa yena ni makuleti refletori ni atensao porque pode vane a xihlahla hinkwaswi leswi fambelaka ni xithuthuthu ma se a munhu loko a karhi a fambisa a xithuthuthu leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirelela a tinghozi ta mimovha porque van'wanyani loko va nkarhi va fambisa xithuthuthu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kwale ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyani va hamba makopetisan a lomu wa xitarateni se hi kombela swaku na vone va kota ku tintekela ni lweyi a fambaka a juratela mitizi leyi a kumeka a vhijiyara xiyaxiya swaku mpelampela a lweyi a taka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yone a ti ya fika ni vutomi la yena
3: marito ya ugami kuva mi hi byela kumbe ku byela mwingiseti
4: hi ni kombela swaku a maphoyisi exifundzankulu ka Matsolo ma kombela swaku a lava tirhisaka a makamiyanu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya inkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikara a malona va verifikara a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka yona misava se hi kombela swaku na vone va cinca a maredi lawayani va beka a malona lawo a kota ku distrada byi hlayaka swona ene va lungita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a lweyi a boheka endzhaku ka yona a nga swi voni swa ku kwenceka yini se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi hi kombela futhi ni lava cekekaka a vanhu mi nga ya mapassager transport simicultive va kota ku va xima ni lota sawu loko ni kizi lugara a va kumeki va pakela kinzi lugara porque a xifundzankulu xa ka Matsolo lani departemente de trans hi ku wolaho a circular de maputi ni mimbangun'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima se a lava taka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawa ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya kakwavo a lomu xitarateni
3: ave mabulu hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa Commando Provinciale ya ka Maputsu namuntlha hi gamakola hi tshembisa kutani nongonokon'wani masiku matako
1: tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
0: Bungile Albert Lang. Even 2 hours and 30 minutes, I ain't got to go at.

0: Hoya hoya mungisitu kurantseka ka hungu eta akasikuganya mukheta va hiwula wula hiliyenzu la murangeli wa tiko Daniel Chapu Chapu wa kumekeli nakari akangula chisima cha mat akatshiritwa kapande mujekeni chisima lechi hi chona chitova chinkamata kakuhundza ka 5 wa magidi wa vanhu hungu leki ku eta gitakita hengeleti wa mina Horacio Romão Bernardo Salomão wa ka huwoneli ka michini ka lulukuluku Amrangeli wa tiku Daniel Chapu yena loyi anga va awula lomuka province ya Inyambani leswaku hosi gitava gisimama gisa phambeni na ntirho wa angela tiga upakeli gamati Daniel Chapu akari awulawula leswi akufambeni ka ukanguli ka chisima cha mati aka chidropana chakapandi mujekeni achisima lechi hichona chingava chiteka aka kakona akuhundza ka 30 million zvomitikali achisima lechi chichona chitonga va leswo chinyika chifunu nguvu akavahanyi va kapandi mujekeni chidropanini chisimekelo kwa muganga wa Nwati Pamba amurangeli wa tiku Daniel Chapu ale achisima lechi chinani hakunene kongometo wa kuva ku pumbiwa achikaratu lechi chitsenelako chakuyelana ni chihala ulaula hi El Niño.
1: A água é muito importante para nós podermos enfrentar esta seca.
2: A mati mani lisima kasi hi lwisana ni chihala.
1: É por isso que estamos a antecipar.
2: Hikwalaho va sungulaku va tira mitirho ya ku vhikela
1: chihala. Com a inauguração desses sistemas.
2: Hi ku kangula sistema leyi.
1: Para o nosso povo não sofrer com a seca.
2: Kasi chitsungu cha hina chinga xaniseki hi chihala.
1: Porque sem água não há vida.
2: Água loko nga hina mati akuna utomi.
1: Uma das formas de nós podermos mitigar a seca.
2: Aí o ia tinkela kuva hiti vikela ka chihala.
1: É manter esse sistema como está.
2: Kuva hikaisa kwatsi sistema leitira.
1: Conservando o sistema.
2: Na hikaisa sistema le.
1: Guarnecendo o sistema para não ser sabotado.
2: Na hiwonelela kasi lavobi havanga hoxoti.
1: Pagarmos a água que estamos a consumir.
2: E hakela matilawa hinwako.
1: Para a empresa conseguir pagar energia.
2: Kasi company kota ku hakela magezi.
1: Comprar peça quando se estragar.
2: E shavati simbi loko tikoneka.
1: E termos água em casa.
2: Nikuva hivani mati chokichikati kaya.
1: E tendo água em casa.
2: Loko hini mati le kaya.
1: Temos que fazer aquilo que o presidente chama a atenção.
2: Kulaku himale simurangelo hena watiku ahe
1: vamos fazer horta no quintal
2: ahe dhaleni zvidzala dzala lomi quintal ya hina
1: cada família uma horta
2: angangu ningangu veni mutsamu go dzala matsawo
1: eu estou muito feliz
2: mina ndzitsaki nguvo
1: porque dentro aí do espaço onde nós inauguramos
2: ekulomianze nika sistema lenga inaugurariwa
1: vikove
2: Zwaniko
1: vi tomate,
2: wani matomato,
1: vi cebola,
2: wani cebola.
1: Vamos fazer isso nos nossos quintais.
2: Ah, imagine lejo kambe makaya ka hina.
1: Para quando acordarmos de manhã,
2: lejo ku loko ivuka ni misho,
1: podermos ter couve,
2: hikuma makofi,
1: ter cebola,
2: hikuma soboya,
1: ter tomate,
2: hikuma matomato,
1: ter repolho,
2: hikuma repolho,
1: ter cenoura,
2: hikuma cenoura.
1: E não precisarmos de gastar dinheiro para ir ao mercado comprar.
2: Aquela mali ya zvishava.
1: E o dinheiro que podíamos ir ou comprar no mercado.
2: A malenga falando com Yasha Valejo
1: vai dar para fazer outras coisas.
2: Ita eu vou na cova chava João.
1: Comprar caderno para criança.
2: Chava me caderno para vana vahina.
1: Comprar capulana para esposa.
2: Chava tingu para bastante vahina.
1: Eu não é mulheres. Comprar arroz.
2: Chava marochoa.
1: E outras coisas.
2: Nijuande.
1: Que são necessárias.
2: Jilaveka kulangangui.
1: Aquilo que nós podemos produzir.
2: Lejifanela kuhina.
1: Temos que produzir na nossa machamba.
2: Ai, binzule masungunika hina.
1: E produzirmos em casa.
2: E binzula kambi nila kaya.
1: Vamos ter o hábito de ter horta em casa.
2: Kula kuhitolovela kuvani jujala jala angangu kinali nuahina.
1: Cada família uma horta.
2: Angangu ningangu hini utsamu jala
1: kuhitala. Com água.
2: Logo hini mati.
1: Não há dificuldade de nós termos horta em casa.
2: Hakuna chikaratu chakuva hi jala jala jala ngangunwa hini.
1: É só ver o que está a acontecer aqui ao lado.
2: Ah, chuka ni lezo inga juwana lumianzini.
1: Dentro do sistema de abastecimento de água.
2: Lahaka sistema lei e
1: da água. Temos couve aí dentro.
2: Hiwani makouve lumia.
1: Temos tomate aí dentro.
2: Hiwani matomate lumia.
1: É só fazermos isso no nosso quintal.
2: Hui, não, hi malezo inga juwana lumi quintalini ya hini.
0: Ah, murangeli. Wa mitiro ya kwelenta uaki shimu cha provinsi ya Inyambani Daniel Masingi hiyo na luwa ula kushwa kwa provinsi ya Inyambani hiyo na kayo wana kutuwa kuakiwa khumi ni chingu zvisima zva mati akhamisele zvaku a zvisima lezvi zvina ni chivhunu nguvu akavahanyi hekhelo loko avulavule leswi nga tanhu hechisima cha mati xi nga va chikanguliwa akapanda mujikeni yena engetelaku
3: helaku vulaku kuvi xikarhato xa hombi ngopfu barasa xikela laha a tixiriti ya pandi la vhila ka kona kuve ku xanisekiwa lesa ku lava mati malembe ya ku tala i kumu hi byitivaku lomu ka pandi ndhawu le yaku a vhula a yini khwatsi i kambe hambile ku yina yina nine hi yitsongwani byaku loko a ximumu xi xikela ka xanikisiwa swinene e ndhawu wa mati nyamuhla manyikeliwa ni helaku vula byaku lomu ka pandi kusukela ka nyamuhla kwazi lomo 10% ya xitshungu xa lomu ka pandi xitavini mati lama ku yini mahama ku lomu ka titornera a xikombelo xi nga na xona ngopfu hi lexaku a munhu ni mun'wanyana loyi a nga ndhoraka ka yena a va swi kota ku ma tirhisa khwasi ya mati lawa a ma tirhisa khwasi a ku sola kayekeni a nga ma tshiki ma halakela hambiloko a tshuka wona tubu na yebuxikile a tsutsuma ku ya byela vahi lava va nga wona va vhulelelaku maphayiphi va va ta kota ku lunghisa hi ku hakisa
4: leswi muvi maheleko ku landzelela makungu lawa mi nga ma buha kota ku hosi
3: a makungu lawa makungu lama nga buhiwa kota vuhosi makungu lawa a vuhosi a mufumo wa hina lomu ka provhinsa ya Nyambani a mufumo wa gov wa president wa hina Daniel Chapo u tinyimiseleko ku tinyeki u veka mati lomu ka pandi tinyeki u veka mati wa maseli distrital maseli da localidad a ku fela ku lulamisa ni ku yini ni ku fela ku vhunetela xitshungu xa hina ku xi ku yini xi hungula a ku xaniseka hi ku ya kule hi ku lava mati
4: a mati mana ni lisima
3: a mati mana ni lisima ya hombi ngopfu ke hila loko ku nga hina mati a xikarhato xa hombe ngopfu a mati hambi ku a ku hanya hambi ku va ni xipitalo ku nga hina mati a wu na wutomi lebyinene a mati hi wona mavhunetelaku a ku hungula mababyi ya ku huda ku ri ke loko hi ni mati wa swi kota ku hlamba mavoko kambe loko hi ni mati futsa hambi vanana ku lavaka xikolweni loko hi ni mati va swi kota ku yini a ku va ni kamuka xikolweni ku ri ke loko mati na maheli kule a mbheta kama na haya xikolweni a mamani laha mutini loko hi ni mati laha kaya wa swi kota ku yini a ku vi ni kama wunyi ingi wa ku wonela muti wa yena wa ku ya masinwini ni ku wonela zwivanana a hi leswi ni hela ku lata ku yini loko a mati mani lisima ka ku hanya mani lisima ka tshungu cha hina
4: mutasima mwankela ta a u phakela ga mati ku tsika lomu ka pandi
3: hi sukela ku lomu ka pandi hi swi hi vulavula ku le ka maxokwa hi xa hi sungulile a tirho wa hombe ngopfu munhu wo veketela miphayiphi ni ku boxa tihlowo ta bara mati maxihambile ku nga hi lomu ka pandi basi for example le ka lelini ya murombeni amukhodweni nakona u xa hi ni mati la xa a xitshungu xa chungunya byi ku tiyela ku nyikela a va zavala masinga funyaloro maboti hi hatinyimisela ku kutani hi ya phambeni ni ku yingela mati porki lexi i kongometo leyi nyikileweke hi mfumo wa hina swaku yini swaku tinki a mati ma kumeka para xitshungu xa hina xa lomu ka Nyanyambani
4: loko muchuka a swisima leswi mu nyikelaku bya hlayisiwa khwasi mawumba tikomiti leti ta ku hlayisa swisima leswi muri akaku
3: hi nyima ni ku bya hlayisiwa a tirho hi nga na wona a masiku ni masiku man'wanyana hi ku phindaphinda ku vi hi ku yini ku vi ni ku hi kapasitara ku vi ni hi nyika a wu tivi ni wutlhari a ka xitshungu xa hina a ka tikomiteni leti nga yini tijirelaku a mati kambe a xin'wanyana a wutlhari hi nga na gona hi le ka ku yini hi le ka ku hi vi hi nyika a wutlhari hi vi nyika wugundzisi ni wugundzisela a va mikanuku lava kumekaku lomu madistrict ni va kumekaku lomu maposho administrative para ku fela ku yini para ku fela ku vhunetela xitshungu loko ku tshuka ku woneka xaku tshuka xi onheka xaku a wu tlhari ka xitshungu na kinga xikeli ku ni apovoado ni povoado ku localidad ni localidad ku ni tlhari yin'we leyi venaku mekaniku local hi yo yi kombela ku yini yi vhunetela xitshungu kambe loko swi tsatsa xitshungu hi xa swikama swi tala swi ta district district swi ya province hi kona para ku yini hi kusikela ku a xin'we ni xin'wanyana lexi akiwaku xi nga vi xi onheka xi tshama masiku ya ku leha na xi nga tirhi hi ku a swi kotanga ku lunghisa
4: hi vulaku swaku a xitshungu u nga xi hlayisa khwatsi a swisima leswi a xitshungu
3: a tirho lowu i tirho wa xitshungu a mati lawa i mati ya xitshungu na ku hikwalaho xa swa kombeleka ku a munhu ni mun'wanyani a vi a hlayisa a vi a wonelela a vi a vhunetela ku a tirho lowu a vhunetela ku a mati lawa ma vi ma kumeka ma vi ma kumeka ku fika ku yini ma tirhela a xitshungu nyamuhla ni manziku ni kala kwihi
0: a vahanyi va xitoropana xa ka panda mujekeni hi vona lava kombisaku a ku tsaka hikwalaho ku nyikelo a xisima xa mati
5: Fernando Albert Matin hi tsaku laha hombe nguvu i wa xaniseka nguvu hi mhaka mati hi tsakile nguvu loko hi ta hi ta nyikiwa mati hi wa famba mpfhuka ya ku leha para la para bomba diyakwa kule nguvu sereka Basi zvozvi tava hitsakile kuva amati zva hita khala kaya.
6: Ava mani va pinzula.
5: Ava pinzula nguva matrezi wa rapara kuya amatini. Ndwa uya ku mazinkora zva amakaya ku vaya masinwini. Ava hagwenti.
6: Umulavetela mamani kama vachirama anga ko.
5: Anga kona. Anga kona.
6: Aile goveni.
5: Aile goveni. Eh? Basi zvozvi. Akahina problema proto. Amati hita makuma lakaya. Hita vuka hiwara le hila vakupara kuya masinwini basi. Kota kunga ku hanya ka hina vanhu va Msambiki. Hi hanya hi kurima. Hambile zvi mumungu hi baku majepa. Hi sima hi yasi a hi tsiki. Vele ku karala ka nyimba hi ku tsala.
6: Litsakula hombe ngopfu.
5: Litsakula hombe ngopfu hi ku ganya
7: mumungu. Ha hi tsakile ka humula ku ya kule. A kule ni kule leswi tshe hi nga va madala ha ha gweti. A ku kasa u ya huma nkoveni. Hikoku njiyela ni xibidyongwana laha ngheneni a swi laheta makumela la kusuhani
6: wa xaniseka
7: hi wa xaniseka se hi tsakile loko bava ta ka hi nyika mati
6: a twara gimbele
7: a gimbelile
6: se xisima lexa mati mo tshuka mu xirhindzela ku kun'wana siku mi ta xikuma mi ta kuma mati laha kusuhani
7: ha hi wa xirhindzela ku hi wa gweliwa se hi wo ka hi nga se kholwa se ha kholwa hi se hama wona
6: muta kumekana mukari muvhula muka mipopi makuwa
7: makuwa loko tshama ni chaka ita va ita wena nawoko wa khale na unga khambi loko u akubasa u tabasa kumato ta makuma kusuhani
6: ndo ne bongile wa bulane mama la ta bulane muwanyana muhanywa mukapanda mujekene mama avitu o bulane rata musambika vitu
8: taleta na ifani makwako
6: tizona ngona vaka mamane ngona musokola kunguvu loko hambato manga hekorala kusuhani konjani leswi se mungamukela ximali xa mati mutsakile
8: mutsakile ku ita makuma le mukusuhani hi nga ta haxaniseka ku a goveni wa khanyantoko se hina hi khosa leswaku hi minenga vana na vo karhala timali to humesa le mukusuhani ka kula hi kukuma se swi a nga hi nyika mati bava hi tsakile ntava ni vutomi ginene
6: wa phindzula hi ntamu ya nyatoko
8: loko u nga phindzula u nga ta ya masin'wini
6: leswi xa ku ta sala nkama wa ku muya masin'wini
8: loko ndzumbu a vhuka n'wana ni ta kupfala ku famba goveni n'wana ngo ta ya xikolweni kasi ndzi ya wena ta kuma mati
6: a ku hlahla tinguvu
8: mi ta hlahla loko le nkoveni ku ni tingwenya a ha ha hlahli nkoveni hikuva ho heteka hi tin'wenya se hi hlahla la kaya
6: i nhluvuko lowu nga kona se ka pandi
8: nhluvuko se wu kona wa mati
6: hi swona u muhanyi weni mukapanda mujekene konjhani muna ni mati xa mutsakile
9: hi tsakile ngopfu hi tsakile hi tile hi ku tsaka hi ta swi vona ha hoxa a hi le ku gweleteliwa kota xin'wana ni xin'wana xi pfumbekile leswi swi nga hi xanisa
6: mati xa mala kusuhani
9: mala kusuhani mala kusuhani mati
6: wa kha ku hekala ka kona
9: hi wa kha nyatoko a bomba de yako
6: ni u dingelezela miduo
9: wa dingelezela ni rugubugubu u la ku matatala
6: kasi muhlamba muvhika mukhata
9: hi zvona leswi hi leswi hi swi lavaku xa
6: zvoswi lani ra mati muta ma lomuka mipopi ma ya ku wamu vula mipopi
9: vula mipopi hi nga boha xineli gi basa na hina wu hi ku kecirendzi xi basa ku wa nga basi anti u ta rula a xigubugubu hi kona ya ku ya hlamba ve li nyamachaka lweyi hina heta he maxoko
6: xa leswi a xanisa yimbeli
9: hi helini xanisa leswi hi taku
6: kama wa xirhami mowa bangula va bava muya goveni va sala va milangatela
9: a hi pfumala lahaya ndza ha pambili goveni loko a ku hala ku bula mama nhondzu ku nada ku bula ku hava ku tsike ndzi fambo ku boxa na ku ta kuma ximbinga
0: vahanyi va xitoropana xa ka panda mujekeni lomuka provhinsi ya Nyambani na va karhi va tlangela a ku va va amukele a xisima xa mati xi nga va cinkeriwa kutani ku kanguliwa hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo. Basi mungiso to ku rhandzeka leki ku vona hunguku at hi nga va hi girungisela ku va heta ku xiketisela Orasio Romão hi yena a nga ghengeleta Bernardo Salomão ave kamichini.

0: emisaveni kusukela kwala atiku ka Estados Unidos gisanguli tiro wa ku mulavetela Bin Laden loyi hi matihlo yo tshuka ka wokhe matiko ya lahansi ka gambu va tlhela va patsa ni ku tshembisa tichapao to tala ngopfu ka loyi a nga ta tshuka mu wona Bin Laden a wula ka masocho ya Estados Unidos. Basi mwingiseti matimu ya nyamukhe 11 ka setembro manyimalaha ikhelili kala lembe ka 2001 yala kanya siku atiko ka Estados Unidos de America gingave gidumelo evanyamijiri amatimu lawo malongiselo ka utsale ni uhengele themina n'winyi wa gezi mugezi wako Avelin Antonio kasi Bernardo Salomão ave asasisela michini.
1: Zile amatimu ya siku.

antlisa kumbe ku kahlula mfana wa tani kuma ndleleni wena kunene o hi kuma ka hi sungulele mintirho ya radio Mosambiki xiyimo xa dzongo ta hi kuma ndleleni kasi loyi a taka na hina kusukela masungulweni hayi famba swin'we hayi ha vutisani leswaku kasi hi kongoma kwini xana ke hikusa hi sungule ndzima xikan'we kasi wona minkarhi leyi nga li kona wa ha li ku tlhavinyeta mintirho ya radio Mosambiki vula swaku hi famba swin'we ka mintirho hi xiyimo xa dzonga ka tiko radio Mosambiki emiso provincial ya Gaza emiso provincial ya Nyambani emiso provincial ya ka Maputsu nkarhi lowu hi le ka Mpatsano hi navela leswaku hi nga va hi famba swin'we hi tindlela chinene hi le ka meano hi titlhatekela 21 minutos.

0: Dirobe loko ku hey leka ya ku duma xisakana xenyala vana nkama swi fambeni vatolo wari la mulumuzana avilela ku va kunene handle ka ku va khohliwa hi xisakana a khohliwa hi mavoko hi ta ku kumisa ku yini mulumuzana va ta ku kumisa ku yini wena u tshama u jahile u tshama u na xihantla loko u fika u lava ku hlamba hi ku tsutsuma hikusa u lava ku huma hi ku tsutsuma u ya vuya ku na nkarhi hi ta ku kumisa ku yini ku va hakunene hi ta veka xisakani yo ze hi vona ndlela ku swiandla ku veka xisakani kasi ke ku ta basanyana pelumeni swi ya nga ri ku famba a wu nga basanga swa karhata swi lava u ti nyika nkarhi wa ku va u gwela mamani swa ku a hi nga tshiki ku va hi tirhisa xisakani hikusa u tsundzuka swa ku na ye mamani wa swi vilela njhe a ku twa mavoko ya wena hi wena ntsena swi ku fanelaka kumbe swi vilelekaka leswaku u nga khohliwi hi xisakani hikusa na yena wa ka zimaki na tshemba leswaku wa swi vilela wa swi xuva wa swi navela a ku va hakunene a nga tirhisi a xisakana a xa tinyala vhela hi taza se hi fika la ka ku xisakana loko hi ze hi thulula tinyala se yo cukumeta xi nga ha na ntirho hi le ka Meyanoit hi tlhetekela 45 minutes nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela ku tisa leti ti yelanaka ni nongonoko wa ta madyela manene vuyingiseti Edrinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisiti wa kurendzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona ku hlayiseni ka muzimba nongoloko u bindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya a ka ulongoloxi lamarito ni mpfumawulo na hi karhi hi ku navulela wingisiti linene kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa madyela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposi a hi hlamusela swa ku a ku na ku hambana ngopfu ka ta madyela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela kambe hi fanela ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamela hambi lisima leswakudya swa ku kulisa muzimba
4: nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka mo hi mhaka ku sempre tenki hi ni almetrasol hi ngo ya almetrasol saudade la madyela manene a madyela manene a ku dya a swilu leswa ku durha i ku dya swilu leswi yenetaku a muzimba wa hina alani ka madyela ku ni swigava swinyingi i cinco asona kunde se fivita ku ama alimentis decreasement a ma asaku dale si fi puna ku aku ini aku kula acho ka saku dale si khuluma hi tinyama leta ku hambana hambana hi khuluma hi matanza lady says the divide saku dale si fi kulisa ku fikulisa ku muzimbo wa hina a ma alimentis decreasement ku tshilaveka pra enkwenu ma jingo ngopfu i pravane ku ho ifiti ha ku vatsongwani hi vona vaku bali ka pazela ku ini la ku kula mazi ambo va hina va vakulu loko hi nga tikumi leswi ya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaku emuzimbeni ka hina ina unopo ni hi ginora ri ku leswi hi ngo i swakudya leswaku kulisana mina komuseni mukulu a na hadi a hi swona ma ngopfungopfu vatsongwani va hale ka pazela ku ini la ku la ku kula ma swi a fanela ku na hina higa a swakudya leswi n'wana a fanela ku ba matandza mamani na yena loko hatikile va fanela ku huga ya fitwa kanyingi loko hi famba ku tiveni va ku nada nopo ndi adle hi ku n'wana a ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana aga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi hlamusela swoswi
3: hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi hlamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni kuva ukota akuva ulwa ni mavadri
4: kulandzela asakudla lesi sakuyivikelela alimentos protetores sakuyivikelela siyivikelela siyivikelela ka mavadri endankuni ama alimento la hinkwawo sakudalisa kuvikelela ka xigava leswo hi kuma amafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu laya ku munta digest ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume hi maverdura matsawu makoku mathapa hinkwaswo leswi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi payipayi hi laranja hi banana hi ndhawu leswi fika xigava leswi swakudya swa ku vhikelela amuzimba wa hina ka muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafrontra lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwa hi mavabyi ha xo se loko u nga dyi a swa kuga leswaku ku vhikelela a masontra lawaya ma nga taviwa ni ntamu wa ku hi defendera wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ndhawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya masi loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontra yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a xigava xa wunharhu xi kuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentary debase endhawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula endhawu a swakudya leswo hi leswi hi nyikaku yini a ntamu swa kumeka a swi kali hi ku loko wambi wu kumala pawu wa wu kuma ntsumbula loko u nga na ntsumbula wu kuma kumbe muwambu loko n'wambu wa loko mazambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi u swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelomenji wa makuma porke a loko ni ku tenki hi gava mapawu hi gava mtsumbula hi gava zambani kumbe n'wamba ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a kapurati lawe fili ka refeshon lawa tinki u kuma a swigava hinkwaswo leswi sasakuga ni nga swi bala la umpoku litudu ku ni xitsongo xa kauga leswaku kulisana ku ni xin'we xa swauga leswaku vhikelela na mavabyi ku ni xin'we xa swauga leswaku nyikana ntamu ni xin'we xa swauga leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa ya concentrate
3: murhambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona
4: xa wumuni a nga lexa wugamu a nga swakuga swa ntamu ngopfu swinene leswi ta swi ta pfuniselaka xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swi mahaku durant udiya ne hi mhaka maalimento lawa se ka maalimento lawa ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomeji leswi hi swi kumaka ka swigava leswi purisi hinkwayo energia concentrada i swakudya hinkwaswo leswi yi nyika swi nga ni mafurha resumini i swakudya leswi nga ni mafurha tanihi ni nga ha vala ku sunguleni a muzimba wa hina lexi lavekaka koho i ku hi ga leswi faneleke a nga ku hi nyidya hi mpimo ni hi swigava leswi ni nga ha swi bala swa swakudya leswi muzimba wa hina wu swi lavaka baxeza hi kota ku consider ku yini a swakudya xin'we ka magroup hinkwawo ni nga mabala laha a kuna a ku hambana ka ku lweyanga xikritorio tengaga kutsongo lweyanga pedreiro kumba tiva ntirho wun'wana wa ku hala ta tengaga ka yiga e-e importante ke hi siku tengiga makhambi ya manyingi na yiga kutsongo hinkwenu no importa profissão leswi munhu a tirhaka swona
3: a magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
4: porque o importante é ir né como timba é verdade que a ganca malo wa uxika né tem que ir ganha na acha o gasa ku hisa na verdade a recomendação ambilo ku nga hisi acha o galo ku fika tem que ufuma na xoku fumeni mas em kamalo wa uxika lo tem que mesmo ir reforçar a partir la ku higa acha ku gasa ku hisa itolovela ku gali ka swa masopa tinwane swi vita makaldo mas i ari a lingua ni xole sa swa masopa hi phuza matyani mas tenki ni atenção leswi humelelaka nkama lowu wa wu xika a ni swi tivi kumbe hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana kumbe ni ku pfuka u sweka leswi wu hlantswa a swakuga u ta sweka munta dejezi hi dya leswi hi ngo i ma-fast food a nga maalimenti xipronto swa uga leswi swi kumaka sweswi swa mayinakadi swi ta se swi li ka xikotela hi ndyangu hi tisa ku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami lexiya hi ndyangu tenki hi nga swi mahi leswo asa kungima refresh inga sipuza puzi group ingwa yakanga lesingani chukela chukela kuti ile fitolovela ukufiela kuti sifatsi ku sifuma ifima for example jani tunza kuinga malo vanyingi vatolovela kulikwela vachava tata chukela ndo chukela nalo nawo alilaveki muzimbeni kuti lita evangela ini ama vavu ya manyingi ya kuhambana hambana masikomu ikaya uhambi inga likaya vona ku atandelia litani mabeli tani kukumeta seni teka chukela ni tata kama wina wina nipuza chani nita utenki ni kontroli ni chukela le lita cherao kumika chani kuminisha kubasa kuhambana hambana finga ni chukela swa fasi la sesu pra hine isu vona kwa chive kukile kuhishikuma nita mazomenu lefini nga la kufish klarefela ikuhambana kumutali akuna kuhambana masenki reforsara kuigaini igama asa kugalisha kuvikelelana ningati bani ikuinga malo wawa oshika lo mabagu ya kuena niko efe mula kukuswani nyingi ikuni kukuswani kambe lukunga utratari beno unauta vitana chumwani chumwani ntao importanti kuigaini asa kugalisha kuivikelela ama vagui seni ingati bali kusungule nika kufana ni mafruta ya kuambana ambana na mbima perdura na wanao ya kuambana ambana
3: am tlamsela shako achukela lilaveki kulitatiwa ngopfu swinwanyani swini swa swini lisima mzimbeni wa yena kamba swilaveki ku veni switatiwa
4: ani khuluma hi chukela ni khulumila hi leswa ma refresh ni khulumile hi mafura kwazi hinkwaswa u gale swa ku swa ma fridge swa ku frigeliwa swa ku katini kulaku hi swipumba ni leswa ku tesa xikotela swa hi swikhulumile ntawu kuni chukela kuni ma refresh kuni amafura ni swa ku nghenkwa swilo swa ku frigeliwa seni leswa ku ta ka swikotela i xin'wanyani xi humelelaka ka mali wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku la ku hi swi tiva swa ku pelo veni byi siku hi kosigira ku phuza 2 liters ya mati durante u dia ni le 2 liters leyi u mi hete nkama wun'we mazini ka mali wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi ti-20 a hi li lihi pitora na vedadi a wu lihi pitora hi mhaka xirhami mas non pode o coração como zimbá ou é na rua lito ou é na onde tudo ora a zimbá ou não lava 2 litros a madin então tem que pôr a madin na ambiunga lito angato porque a zimbá ou é na lava madin ambiunga não anga lito e macacerano a zimbá ou é não anga madin lecila leca aku ekini a alimentação saudável anga madela manene ingi no pinda pinda e madela manene aku higa se gavé em qual está sacuda e respeita a saúde está com licença swa ku galesa ku vikelelana mavabyi swa ku galesa ku nyikana yini a ntamu ku la ku hi fike hinkwaswo leswo ku la ku hi phuza mati durante u dia ku la ku hi phuza mati ya manyingi ku la ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika porque tenki hi dya be hinkwaswo ya a muzimbo wa hina ya u chukumisa hi sataniki ya u chukumisa muzimbo wa hina hambi hi fitiwa ku takarata swo vhiku loko hi za hi fika makaya hi la ku swinyingela hi ntawu nokoti hi kosa part leyi swa ku kati timela ina maja muzimbo wa hina wu lava makuidadi ya hina ntawu madlela manene hi chukumisa muzimbo wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta gwelaka a vayingiseli
3: hi vugamu murhambiwa wa hina tlhari ya vudahi Clausia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku veni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma ntlhamiselo ka tintlhari ta madyela manene
4: a munhu loko a ni swivutiso mayelana ni madlela a tshinelela xibedhlela a ya khensa swosi a xibedhlela ka hina ku va kona lava va tirhisanaka mayelana ni madlela ntsena a nge hera leswaku munhu a ta kuma infirmeri a te ku vangwa kwini ku ni loyi a tendelaka timhaka ta madlela ntsena ntawu a va tshineli xibedhlela va lavetela va ku hitela lava ku tratala timhaka ta madlela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku swi klarisela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi tisisi mayelana ni madlela hi nkama lowu wa wu xika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swoswi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona ma fanela ku yini u ni mavagela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wona ntawu va nga tshinela va tala xibedhlela va lavetelana ni vadlayi va madlela
3: munghisitiwo rhandzeka hi nyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene pakulatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
1: Majela manene
2: nongoloko wa radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.

0: abelisa james loko a hi pangalata muyingiseto wa ku rhandza ka nkarhi lowu hi nga na wumahora hi tlhatekela sikasi deutsch minut xi ta ya mahlweni hikuva hi ku fikisela mintirho ya vuhaxi ya radio mosambiki emso provincial ya gaza emso provincial ya nyambani ni emso provincial ya ka mapotso muyingiseto wa ku rhandza ka nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko minya xitoria mabulo lawa kunene hi ma kumeke ni mutshamitiko wa ku karhi mayelano kumbe ndleleni ya ku va a zama ku vuyelela ndzhaku ka ku va hlanganile ni xikarhi xikulu xi vonekeke xifundzankulu gaze vulavula hi nkarhi wa ndhambi
1: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena
2: lowu i nongonoko wa radio mosambiki
0: muyingiseti wa ku rhandzeka a hi karhi ya mahlweni ni nongonoko lowu kunene hi kumaka leswi nga ve amadzafiyo xikombe ntshwantshwa wu hanyiweke hi vatshamitiko va nga li vangaki hikwalaho ka ndhambi vonekeke xifundzankulu gaza lowu i nongonoko wa radio mosambiki emisoro provincial ya gaza hi bula na mani
3: no bula na mani marafa xitudistoye muhanyi wa kwa rutubayi sekretari wa kwa rutubayi
0: mu nga hi byela yini mayelano ni ndhambi leyi vonekeke haleno xilembeni mu ponise ku yini mu kongomi kwini
3: hina maponelo ya hina a ndhambi loko va swi twile swaku andhambi ya ta kusukela dia 14-15 a va rhangeli la district ya xokwe liyo fona li fonela varhangeli swaku byelani va sekretari wa mabayiro ku va humesa vanhu hi ku andhambi se yi fikile i le makaritana antawu se ku huweleliwa vanhu leswaku tshamani mu swi tiva leswaku a sexta feira yi ta ve lisiku la ku ndhambi yi nghena le a humesani vanhu hinkwavo va ya hokwe antawu lava nga swi twa va humile va ya hokwe lava kalaku va nga swi twanga va salile van'wani i mafambela ma nga nonoma hi ku para u huma u ya hokwe a swi nga vevukanga ele para ku ve humesa mali para u va ku u ni xijumba xijumba podi va ku i 4 cm loko u ni xijumba ni vatsongwani podi humesa 4 mil para ku khupuka ntawu vanhu kumeka swa ku vanhu para va famba van'wani va fambile hi minenge ni swifuyu van'wani ku tsemeka layana va nga se famba sabato wa kona lweyo a va kotanga ku famba lava kalaka va nga kotanga van'wani va huluke laya a residence ya ka maxele ni swifuyi swa vona
0: n'wina mu swi kotile ku huma mukongoma ka hokwe
3: hi swi kotile ku huma hi kongoma ka hokwe ni vatsongwana maxi van'wani va salile
0: ndyangwini ka wena a mu li vangaki
3: hina mindyangu wona wa mina hi dozo wa vanhu hi humile hinkwini
0: mufambe hi mikondzo na ku fana ni van'wani kumbe mufambe hi movha
3: khwele xapa khwele movha ku sungula leswi ni nga swi twa swa ku mati ma fika se xitafero wa kona ni yo qacha movha u ta u ta teka kaya vatsongwani swakudya ni makhala mara ku va kongoma ku ya ka
0: a swi dywa lomu ndlwini swi dywa la gqekeni mu swi kotile ku swi ponisa swi tshamile lomu ka kwini
3: a swi dywa la gqekeni hina andyangwini ka hina ka khosa hi yentse leswaku a ku ni switina swi li kona laha hi yo teka switina leswiya hi swi veketela hi teka mbedi hi tlhateka le henhla ka switina mbedu a yi kumeliwanga maxi swin'wana swi kumeliwile maxi mbedu swi a yi zanga yi tsakamile
0: leswi ku nga ni mpfula muendlini ku va mbedu yi nga tsakami kom tlhatekele ka switina
3: a hi phakati ka yindlu kombe hi nga xigangeni ka ku tlhatuka hambi majanele na ma fika mo fika laha ka ku sungula majanele
0: a loko mi fikile le ka hokwe mi qonde kwi
3: van'wani va eswikolweni lava ku kala tixaka va eswikolweni va tshama van'wani va laya partido van'wani va localidad va yamukeliwa se hi mina ni eka maxaka a kaya ku kaya ka mihi hokwe
0: swi mi vevukile loko va u ya tshama ka tinxaka ka hokwe
3: swi vevukile porke vatsongwani antomba mina tekiwa hokwe teke vatsongwana famba na vo laa nga famba na vo hi movha a li ko siku leyi hi ku sa yi masin'wini se mina ni suka ni ya kaya
0: muhanyi ku vevuka muhanyi ku karhata muhanyi njhani ka hokwe
3: a ka hokwe swi karhatile a ka hokwe a swi nga vevuki a matshamelo a ka hokwe a ma tika porike loko u nga sukanga ni swakudya a swi karhata deposi ku eka humesiwa swakudya para swi famba hi lomu eswikolweni swi swekiwa swi ve tard de manche vanhu va dlile wa dla loko li kolani maxi loko li ndyangwini a wu nga kumi ku dla a swi nga yamukeleki swaku ngwa dla laya hikusa wena u le ndyangwini wa ku a va ku tivi swa ku laha manje ku ya ku fika nkama ula ku xa swa kudla a xisakani hi xavile hi mili duzenji xa khoma 5 para u ta za u disa vatsongwana para u ta kuma mucovelo tambe ula ka u xava mucolo wa gaxa ni gaxa ni gaxa dash metika swoka swa pfuna swa ku pfuna nchumu ne ku upfa kome a ku ni mpfula ampfula xanisile a matsava ma nga wupfi ku van'wana tihunyi
0: u muteki nkarhi muni seniyana mu nga yima a tumbela kona
3: a seniya hi nga tumbela kona hi va tekile van'wana ma 3 semanas
0: wena u teki nkarhi muni ni ndyangu wa wena
3: ka ndyangu wa mina komu a ku sale jaha lin'walini swifuyu le nga ka le nga konsigiri hi ku kupandzeka laya ni vuya ni hete sinku dia xilau seji ni wela maje a mati a ma fika lowu mati a ma li kona se ni wela ni ta haliki leswaku ni ta swekela lava maje ni va kume na va li laya residence a ka maxele
0: a va swi kotile kusuka ni swifuyu va ya ka maxele
3: Ani
0: leswi fuyi swi ponile laya.
3: Swi ponile laya. Swa ko laya.
0: Se loko mu vuyile mu qonde ndyangwini mu fika mu tikhoma masenge mu fika mu kuma yini la kaya.
3: A swi leswi onhekile swin'wana. A swi leswi onhekile mavele lan'wa masiya laha hansi. A swi onheke hi ntama. A swi leswi onhekile matshamelo a ma nga pfuni nchumu maji hi sungulisile hi ku sakaya ka munhu ekaka munhu. Sungulisile maji a te nyami ntlhani leswi a ku xaniseka ka hali kona. Hikusa a para munhu a huma ya masin'wini masin'wini ku ni mati ni nyamutlhani leswi ya hanya a ku vava ya hanya ku vava toroka hi se nghena masin'wini a hi siye mpunga masin'wini mpunga u fambile hi mati a ku ni mavele masin'wini masin'wini swi fambile hi mati a hi se pfuneka hi nchumu
0: mayantswa hi kwini mu endla yini ku va mu ti vhikela ka mavabyi lawa ma vangiwaka hikwalaho ka mati lawa ya ndhambe mati aleke
3: a mati hi ku va yi lomu swihlogweni va hi nyike makinina ku ni maseriteza hi kha swihlogweni ni wo ya mati lawa ya mpopi se ma huma
0: lawa ma humaka ya mpopi a ma humi na mamphumile a ma humi ma na nchaka leya kwini a yi fanele ku va yi phuziwa
3: siku lin'wani ma huma na ma nchimile se u ma kha u ma chela ka bidon u chela murhi se ma tenga maseriteza
0: kani mambo mamana mara mudyondze yini hikwalaho ka matshamelo lawa ya ndhambi leyi teke yi ta ku ngiyo yi ta hi tlhelisela ndzhaku
3: hina madyondzelo hi mavoni hina hikusa a loko

0: ta ku ndhambi hi leyi mi ta kumeka mi ri kona muti lamulela?
1: Hina hi ku ve hi nga va khale kusukela ka lani hi li lomu matadlawu a hi zanga hi kuma lava hi ku ni va matadlawu loko mani lava u ta ma kumela khwatini le komongwa mubaleki wa ndhambi se hina hina matadlawu hikoku loko ndhambi yi li koho hi hatla hi huma hi nkama wunene.
0: Leswi
1: salaka swi ta sala swona ke ta va hi ta swi kuma
0: hi swona marito muni ya ku gamisa u nga ma vulaka.
1: Ku gamisa ka mina hi ku bonga n'wina mi nga hi fikela ni ku hi bale leswaku heyi hina a hi seva ka nchumu a xilembe a xi seva ka nchumu a matshamela ya hina a ma pfuni nchumu hikusa ni apoyi wa nchumu a hi se mi vona wa ku hi ta kuma ku pfuneka ka tiko la hina la xilembe hina kusukula ku day day hi pfuniwa kan'we na ya ha ku vuya ku a tindhambini ni nyamutlhale loko xi li koxa ku hi nga pfuneka a mfumo u fanele ku hi pfuna hikusa hina hi le ka nchumu vatsongwana va huma va ya xikolweni bodi va huma exikolweni mun'wana swakudya nga swi kumi.
0: Khani mambo hi khensile muyingiseti wa ku rhandzeka a ve mabolo hi veke na wona na mamani mara kusukela xilembeni lwa hi byeleke switsongo mayelano ni leswi a nga ve mfambo wakwe ku taleni ka ndhambi leyi vonekeke janero ku ya fika marso ka lembe la 2011 se xinongonoko fambisiweke ha bela ri mina nyantombo Manuela Antonio kumekile ka wuvonelele la michini hi le bye bye.
2: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
3: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
0: Kunene muyingiseti wa ku rhandzeka ya le ka maora hi tlhetekela 11 minute hi ku tiseli leswi kunene i nga xiyintana kumbe veke vutomi bya vatshamitiko kumbe nga vutomi bya vatshamitiko lava va kumekaka endleleni ya ku va va zama ku vuyelela ndzhaku ka ku va va hlanganile ni ndhambi leyi vonekeke eka sukuleni ka lembe hi nga ka lona ndhambi leyi vonekeke hi ntshimatshima xifundzankulu Gaza.
4: A Top Label apresenta a Belasta com o S.

0: Loi Big Joy Matshepeza loko akuwena ushisekelo shamena moyingiseta ku randza ka kunene tsaka ishosho ikuva hina shisekelo ikuva kuna loyi kunene loko hi mukhumbuka ambili baka ku bibi bibi aluya wako yin'wani nkarhi unyimoti vutisa ku kasi ndzi rhandza yini kolao kala u nga kumi nhlamulo hikolaho hikolaho hi phinda swa ku hikolaho ke u fanelaka ku va u tikelisa kona ka ku va hambi van'wani va ti vutisa u ku e kata vone yini ko leyi ko va na yini ko leyi a swi lavi wena swi lava leswi nga ka mbilu ya yena munhu luya hi xitano ke hi navela leswaku hakunene un'wana na un'wana a nga va ni xiseketelo xakwe loyi loko a xi tsundzuka titwaka khwati loyi kunene loko a endla leswi a mi seketela loko a vula leswi a mi seketela loko a sungula leswi a mi seketela va mu yimela muyingisetwa ku rhandzeka leswi nchumu swi tsakisaka ngopfu swinene hikusa hina ku tshemba leswaku a vutomi a li ta va li saseki ngopfu swinene loko i nge hi kwera hi swi kota ku va hakunene ni loyi i ti seketelaka hi yena kasi hi vulavula hi ka leti telanaka ni ta lerantso ele ka uma hora itlatekela 25 minutos
1: hey wena mama yeah akufuka ka skopisha ka bavunisi skopisha ka thaningi

0: lipililimi kisetiwa maputu gaza na inyambani dzingeni katiko ikola kuva ikupangalata eka ringwana bindzu lanakona ku xundla xa madirhelo ya vusiku lanake ibulaku ni vana tiko lava landzaku ntirho wa vusiku. Nyamuntlha ina murhambi wa hina ku lonongonoko itamulos lipilili ni ku nga losa vengiset u
1: vulavitikombongile mina Thomas Moyane ni ta tshamisela timhaka ta ku tirha vusiku u tirha vusiku hla karhata so veke ntsena a ku na kumi a ku na swa ku veni nga maswo se ntsena hi toloverile ku ku tirha vusiku timhaka ta vusiku ta karhatisa purke ki ni lava vanhu va fambaka vusiku na va nga tirhi nchumu ku famba va hamba va hohlota miminti ya vanhu se va fika njhe va lava ku ta hi va kola kuma xi kuma va kumana na hina hi va kota purkeni hi le kaya a fane na vona vona vo famba va yiva famba va rhendzee kuma xi hina hi nga kaya hi va hi hlomile hi swi hi leswi hi hlomaka hi swona manje hi lava ku zama ku veni hi kota ku kuma pawa na hinawo kani mambo
0: u tswaliwe kolomoka cencani
1: mutswali wa xibuto
0: u sungunile ku tirha lembe muni
1: ntirho lowu wa kwadlofu ni sangule hi leswi mi dya sexi
0: kusukela ka loko u sungunile ku va u tirha matirhelo i wa hi ma ku nonon'wela mu tirhisa ku yini
1: leswi tirhisaka swona ma nonon'wa wona maxepa u ta ku yini u kalaka ku ku na xa ku khoma xona se hi teni ni ku tolovela ku nonon'wa ka kona ku ku hlangana na swigevenga na swi ta swigevenga swi lava ku ta yiva maxe u kumaka swa ku ha swi kota ku laha nenexe tirheliwa nyingi nyana kolakala la bazar
0: u vuleswa kwa mun'we xe mu vanyingi hi nhlayo vunyingi la ku fika kumi ka madexe
1: si treshe kwasi vanharhu
0: se mu endla ku cincana
1: hayi ma hi ku cincana u tshama wun'we ka ku folgara wun'we ku tirha vambirhi
0: kambe loko u sungunile ku va u tirha le kaya va swi amukele khwatsu
1: hambi vo ka va nga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje u ta ku yini vule ba loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowo ntirho ku ni ntirho wun'wana u ta wu landza
1: ni ve ni wu landza ntirho wa ku ni a na tirha matikweni se u kumaka swi hela se ni va ni ta tirha kola ka ntirho wona
0: o matikweni u vula le joni swona ku Afrika-Dzonga sini yona a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka u tirha vusiku
1: se na hi tshuka hi tirha hi maduri maxa hi tirha nhlikani ka njhena ma 7 huma maduzi ya vusiku
0: loko u lava ku cukisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kwini ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwasiniya a hi tirha hi lwanyingi ka ndhawu ya yin'we mili 15 ka thimu ya yin'we se a swi yantswa hikuva mi tirha mili vanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa swoswi swa lomukalomu so ku swa lomukalo swina swi tolovelile purke hi yini ma tirhela kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula kona leswaku vanhu nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landzaku hinkwawo hambi hi leswi ma tirhela kona i nkova wola ya wusiku mpela
1: tinge ni ma landzile ku na maqhinga man'wanyana tinge ni ma landzile hikuva ku na ku vini swa ku yini swa fanana ni ku kaya ni tafa ni kola tafa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swili yini tinge gwentini
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi hi vabava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku van'wanyani va le hina hi nga ka hi nga tshika ku etlela hi ku hela ku tirha xihundla lexi mi xi tirhisaka i xi
1: ya yena munhu ni munhu vhele a ni mahanyeleni ya yena hambi hi tintiwa ti ringana yena lemina ni nge tirhi purike leswi ni nga fa leswi a swi lunganga majina a tirho vona swa kapa ni li kokaya ni tafa ni li kola ntirhweni ni tafa swa fanana
0: swona kambe loko mu hlanganile ni va na kulobye muloka mabulu i swini leswi swi mu bulaka swona i tshimatshima swa ku mi nyika ntamu
1: i ku hepa a hi sindziseni hi ta vona leswi nga ta gamelaku kona hi khomana hi tirheni kona swona vambi loko wo tshama ku kaya swikolo lexi nga ta ni vuyelaku matlhela no tonla go anya tsoso se kuma go xitsongo wa tlhanganisa kaya wa swikota ku swi tirhisa
0: kwala bazara la inga kona ku ni lava va nga ni mabaraka ya vona ku fana ni swihosi hi ndhawu leyi u ta ku yi vonelela muni ku tirhisana hi ndlela leyinene ku hinkwenu
1: ni tirhisana hi ndlela leyinene va voni leswi ni nga laha kwala ku va masenia
0: leswaku mo cincana ku va mu
1: hayi a yi cincana ekela ka tshame senia cuka swa senia na mina ni ta ni cuka swa selo se va hangalakile vanhu ku ni mabaraka manyingi ya manyingi ma nga lomu pakati ka vanhu tingi se hi ta vuya ndhawu ya yin'we ta cuka ki pfala ndhawu ya yin'we leyi vona swa ku leyi hi yo yi ti nghenisa ku swigevenga
0: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
1: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
0: i swona kambe loko hi tshimama ku ya mahlweni ni mabulo u vule leswaku va mun'wana mun'wanyana ku ni lexi mpela xi mu nyikaku ntamu ku va a landza ntirho wo karhi ku mugangeni u ni va hakelani va tirhaka na vona nkarhi lowa siku
1: a va kona va swi ala vangani va mina ku tiva
0: loko mubula wu ringese ku va khutazanyana kutsongo
1: ai hambiloko mbulela na nga swi lava ta kuwa swa ku leswi nga buli swo ka swi lava se u ta mbulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta kuwa swa ku leswo a va swi lavi leswo miseto ma nga swi lava le ngapa nena se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
0: u mi tsika fa hi ndlela
1: a lava leswo yena iku loko ni ta kuwa swa kepa va thola laye kumbe ka manimani a yi fambe a tirha ta kuwa swa ku mina leswa ku tirha kusuka ni swi lava
0: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
1: ya masin'wini so
0: hi ntirho na wo iso masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaku ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika ri nkama
1: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina se ya sala vonelela masinkora se lexiyi na ni gijima mi ni famba na masin'wini se na yena mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba na yena na mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lexiyi
0: leswaku mo nyikana hi xigava
1: mo nyikana xikati
0: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaku ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa wu phorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaku nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo hi swi ni va byelaku swona
1: a munhu loko mi gwela phayile swa ntirho lowu wa wu gwari mi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi so swo ya yelweko loko a ni wu kuma ntirho wa nga kulu a ni ta tirha ku ri ka xikolo lexi xi ni pfunaka kaya se leswo swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena aka xiyimo xihi malina yi le mutsongo loko swi nga loko u ta mi kuma n'wana masemendeni mun'wana ya ncayini a lava ku zama ku ti hanyisa
0: u sungunini ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencani
1: na leni u sangula kolomu ka cencani
0: i wihi ntsatsi wu navelaku ku siyaka vengiseti
1: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava hi twaka ku lava ku veni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko kola u nga kona lifoli kona ni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va va zama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
0: va vurhandza vunanga
1: kwalikeri muzika na wu lava
0: i swona ta ku vekela a muzika laha general musica loko a ku visivana lichava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyongo wa wena u hluvukisa tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona

Yikumilumnanga di nyika kontam na lomba General Music na kona na igemetan ngunoklo ungo shonda chumadrala yavu. Siku nyamutla ibuleke na tatana Tomas Moyani lui alaza kuntiru wa vusiku. Na kona ilueke atika kenta mwengisayro lesha kuba yendla kui nkwa chude shi nga kona kuba u shilanza karimu wa vusiku. Kusampela mindiru ya vusiku inyengi ngufushinene angaba kuba utira padela, utira ka mimintia ukushabisa mpalafini, ungava utira nambi ikaku lungisa magezi, ungava utira nambi ikakuwa uvonelela ka uporisa, ka uvungori nambi ikavujunzisi. Ni ungani mitiru hita kukufanania nitleketu. Mwikset, ya mkela kusaltiwa ka Rushtino Botela lwe binzila kinu kumbisa na gulungulu. Lipelile.

Nordino Shambali mwenye kisete wako Ranzek abotisa. Kala venga ba specialist atemba leswe kaba ka tabuta kungana aba dokotela nati anati nthlare eka ta dzonzo kuna vati kuna tinthlare eka swiyenge hinkwaswa tsema ni ka leta le rhandzu kungatsuka kuna ati nthlare titiwa ka swako hey inga vali ni xana swo swa ku swipfa switova swikungiswa vava swipfa swikungiswa nanzika swipfa swikungiswa tsakisa swipfa swikungiswa tshova mbilo ale ka singa vari ni xana kenzi funani inga vali lona le rhandzu leli ke a swi tivi na mwingiseto ku rhandzeka unga hi pfuna ku hlamula

Ave matsuva rziana jame mo inkseto kuranzek loye a hipanga la teke ebunanga lech lokako zavala leka 2 hora jitlateke la 1 minut kasese leka 2 minut mentiro ya washi ishi mushadzonga ka tekwele ya kama hlweni ka mpunzu lo wo wa namuntla na kasi loko se fikile ka nkarhi lowu hi ta va muyingiseti wa ku rhandzeka hi nghenela Doka Dukisano leyi kunene hi xihena kumbe ntolovetho mintirho ya Radio Mozambique hi xiyimo xa dzonga yi vekisaka ku va yi ri kona ka vuhaxi la masiku lawa kumbe ya ku fana ni lawa xitanuke muyingiseti wa ku rhandzeka a nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha ya nkoka ngopfu swinene i mhaka leyi hisaka ngopfu swinene i mhaka leyi na tshemba muyingiseti wa ku rhandzaka yi ta hi pfunaka ku va hi ehleketa mayelano ni leswi i nga vutomi bya nyan'waka kumbe matshamela ya nyan'waka mahlweni ya vutomi bya ku hanya kasi ke hi ta va kunene nyamuntlha hi rhandza ku va hi vulavula leti tiyelanaka kumbe leswi swi vonekaka ka masiku lawa ya ku gamesa a nhlokomhaka ya hina nyamuntlha hi vulavula hikuva hakunene hi navela ku tiva leswaku kasi a nga va yini xi endlaka ku va majaha kumbe vafana va masiku lawa va rhandza a ku fambelana ni vavasati va tintanga ta ku tlakuka ngopfu swinene ku tlula vona nakona a tindoda ti rhandza a swintombani kumbe swinhanyatana nhlokomhaka muyingiseti yeleyo i nga va ri yini lexi xi nga nghena ka misava leyi ka tiko la hina leswaku vafana va nga ha lavi tintanga ta vona a ku fambelana na tona va rhandza va tintanga ta ku tlakuka ku tlula vona kasi na to tindoda ti nga ha lavi va tintanga va tona ti lava va tintanga ta le hansi ngopfu swinene un'wani nkarhi nga tshuka kunene hi swi vona hi ngi mhaka ku ve i nhlulelo ya vutomi bya un'wana na vun'wana un'wana na vun'wana vhela a ehleketa leswi a swi vonaka swa ku i swinene vuton'wini bya yena kambe a hi navela ku tiva swa ku a nga va a ri yini xana xi endlaka ku va a matshamela ya masiku lawa a le lawa hi ta va a kunene hi rindzela muyingiseti ka nhlayo.